0: Kenjimuka na emissor provincial de Maputo, Rádio Moçambique.
1: Hiwa lungama wakutira, kama wakukindimuka mwingisetu wakuranzeka, kuna shumwani, kuwa selijile, na wana lungama wafamba, ama kaya mashapa. Waitira, tala magaya mashapa. Hiyo lia ya dola, kuchinja na nchumu. Kama lumashapa makarata. Ambile shi, kaya mtanyana.

0: Ish, karita ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washinibani.
0: Wenu, karita ula mina la shibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Hikusala ya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la xibedhlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlele wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarta omantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: Impela impela leswi lixeke u to tshama hi mavoko swi ta huma swo leswi na wena vo phendla ndlela ya wena zama lo utomi zama kuva u rendzeveta leswi xilavekaka ikuva u nyika lisima xina xi lexi u xi endlaka u ta swivona leswaku swi ta ku fambela tsika mhaka leya ku mina anina ntirho a ntirho a hi ku ya tshama xikritori ntsena xina xi lexi u xi endlaka nga hikuva xi ku nyika bindzu i ntirho nyika lisima ntirho wa wena swo u ta swivona leswaku swi ta famba kwatsi 5:40 i nkarhi wa matimu ya siku
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta tsundzuka ku hlawuliwa ka Mele Zizenawe ku va murhangeri wa tiko ra Ethiopia a tikonkulu wa Afrika. Hi 22 ka Mawuwana nga Julhu wa 1991, huvu yikulu ya ku boha minawu ya tiko ra Ethiopia yi hlawula Mele Zizenawe ku va murhangeri wa tiko. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka nyimpi ya vaka xin'wana leyi yi nga va kona tikweni hi ku famba ka malembe ya 1989 ku ya fika 1991. Nyimpi leyo yi rhangeriwile hi ntlawa wa vahlamuki wa vito Frente Democrática Revolucionária dos Povos Etíopes, na ka yona ku hlengela ni mintlawa leyi nga vumbiwa n'walungu ka Ethiopia ngopfu emigangeni ya Tigre ni le Eritrea. Ku humelela ka ntlawa lowo a ku komba ku hela ka mfumo wa Mangosuthu Haile Mariane lweyi hi ku sungula ka 1990 a nga sindziseka ku tshika mfumo ni tiko a tlhela a chavela tikweni ra Zimbabwe. Mpfilumpfilu tikweni ra Ethiopia yi sungulile loko hi ku famba ka 1980 dyandza ri xanisile swinene vana va tiko na hikwalaho ka swona ku nga luza vutomi bya xipimo xa 1,000,000 ya vanhu. Matshamela lawa ma sungulile ku xikuvalisa vana va tiko lava va vula leswaku mfumo wa tiko a wu ti hiti hi ku lavetela ndlela ya ku helisa ndlala tikweni. A ve kusukela lanu n'walungu ka tiko ku nga vumbiwa ntlawa wa vito Frente de Libertação dos Povos Tigrinos, ntlawa lowu nga gama hi ku tipatsa ni mintlawa yin'wanyana leyi a yi lwisa mfumo wa Mangosuthu Mariane. Hambileswi mfumo wa tiko a wu ni nseketelo wa mintamu ya khale ka Union Sovietica yi tsandzekile ku khakhelisa vupfukeli ra kusukela n'walungu hikuva nyimpi leyo yi sungulile ku kuma ntikelo loko ku sungula ku tsavukana matiko lawa ma lumba khale ka Union Sovietica mhaka yi nga endla leswaku mfumo wa Mangosuthu Haile Mariane wu sungula ku pfumala nseketelo wa masocha. A ve nkama wolowo ku nga hlawuliwa Mele Zizenawe ku va rhangela tiko kambe hi Khotavuxika nga Junyu wa 1992 ntlawa vito Frente de Libertação de Oromo wu susile swirho swa wona ka mfumo wa ku rhangeriwa hi Mele Zizenawe ku vona hi Nyenyankulu a nga Marsu ku huma swirho swa Coligação Democrática dos Povos do Sul. Matshamela lawo ma sindzisile ku cinciwa ka tshinya ra minawu ya tiko hi 1994 mhaka yi nga pfula mukhandlo a ku va hi khambi ra ku sungula tikweni ku endliwa ntirho wa hlawula mani mhaka leyi nga gama hi ku humelela hi 1995. Ka hlawula mani wa kona Mele Zizenawe a hlawuliwile ku va holobye nkulu wa mfumo ku vona Negasu Ejidada a hlawuliwa ku va murhangeri wa tiko. Hambiswiritano hi 1998 a Ethiopia ku sungulile nyimpi yin'wana yi nga pfuxiwa hi vana va Eritrea. Nyimpi leyo a yi yelana ni ndzelekano ku bangana ndzelekano wu hambanisaka matiko hamambirhi. Nyimpi liyani yi humelelile ndzhaku ka loko hi 24 ka Mayi wa 1993 nhlayikulu ya vana va Eritrea yi hlawulile ku va Eritrea a tsavukanya na Ethiopia. Nyimpi yi game ntsena hi Khotavuxika nga Junyu wa lembe ra 2000. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile ku hlawuliwa ka Mele Zizenawe a ku va murhangeri wa tiko ra Ethiopia mhaka yi nga humelela ndzhaku ka loko ku hahluliwile mfumo wa Mengistu Haile Mariane. Nongonoko lowu lulamisiwile wu tlhela wu hlayiwa hi Roberto Mudlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

xitiyeke leswaku mina swa yantswe ku va tsongwane va ta phora apa ukaya se wena ke leswi li xeke leswi vatsongwane ta vatwa se va ta singula ku va vakombela u ta va nyika yi u ta ku wema hikolaho hingo swi ni lisima munyiseto ku randzeka ku va u khindlimuka a ku va u tirhendzevetela u nga yisi ntirho wa wena u nyiki lisima hikuva hi wona u ku nyika ka bindzu mabajela u frijela ka lawa tifiyosi xibankani lexa u veka ka laya u xavisa swidosani nyika lisima ntirho wa wena swo u nga wuyayisi na kutsongo hikuva hi wona ku nyika ka bindzu wo tivonela ku xweliwa.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke exikarhi ka kampo, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi, yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: beast.
1: Uyini sekweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambe ish sei iwa yini kambe maseve. Hikusele waya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kudzi.
2: Ha! Ungaza ufa indlala kukala unga hlamba nga isipho.
1: Maseve. Loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
2: So swito hikuni switsongwa tsongwane swako hikusa mandla wa mabasile.
1: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
2: Ha. Se swivula swako ti dlaya hoxe.
1: Ish, hiswoleswo u bikona langusa loko lixa ku lomu hi khomaka kona na ku khomi vanhu vanyingi hi chevulana ndleleni hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaka hayi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
3: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
4: na nwaka ku ti tsalisa imahala
3: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima wena ya uchayi
4: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matrolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
5: Phatima.

hikwalaho ka makungu lawa lawa ma nga telekaka a ku ya fika vugamu bya lembe. A nhlangano wa vatsari wa mahungu hi ximi xa tiko u lava a ku va hinkwaxo xitshungu xi ve ni rito lin'we mayelano ni leswi a ntirho wa vatsari wa mahungu kun'we ni switichi swa vona u faneleke u fambisa swiswona lomu etikweni. Hikwalaho ka sweswo varhangeli va xifundzankulu Maputsu ndzeni ka vona Sekretari Lushtado, murhangeli wa xifundzankulu Maputsu Manuel Tuli, ni varhangeli va hinkwaswo eswifundza swa xifundzankulu lexi, hambi ni varhangeli va municipi ya ka Maputsu, hi lava va nga ta kumekaka ka nhlengeletano leyi ka yona ku yimeriwaka leswaku ku ve ku bohiwa erito rin'we ntsena mayelano ni leswi.

0: divus ntsakuka kuva handizwa kufana alilowa kunene ulandzwiki antsinza wa nkhanu wa swifundza na swizazu swa haleni wa swifundza nkulu Maputo kanti zulu kukazi ku kombisiwa intsimantsima leswi tsaliweki hi ntlawa lowu zengelaka mabulo ya vumbano hi xiyimo xa xifundza ankulu Maputo a ngadialgo nacional inclusivo na alimukhwepa lowu ku hone ku kumekaka leswi yelanaka ni vuzengeli bya tiko swi yelanaka ni leswi naveliwaka ku va swi enceka ka xiyenge xa nhlawula mani hambi ni ka xiyenge xa ta vutani
1: ku vulaka Jeff Maluleke Afrika-Dzonga na Mosambiki kun'we ni matiko man'wanyani ma vundza maneke lomu adzongeni
2: hi kume limwing se twa ku zandzeka ha hi le ka swihingela Domingos Makalani loko a tlhamuxela ta makungu lawa ma yisiwaka mahlweni kutani na mayelanaka ni ku va mintirho misiwa mahlweni kutani na mapostos administrativos mintirho ya ku kola a mavonela ya vayakitiko mayelano ni leswi va swi vonaka na aliswa lisima swi fanekelaka ku cinciwa kutani a vuton'wini bya tiko ngopfu ka swiyenge swa ta vululami swa ta mfumo wa tiko ni swin'wana leswi xitsungu swi vonaka leswaku loko swi cinca a vutomi atikweni bya Mosambiki na byone byi ta cinca. Xiyenge xi hanyelaka ta misava ni matshamela hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo xi dzungula ku va xi yisa mahlweni a ntirho wa ku balisa a mimbangu mikalaka mi nga londzovotiwi a ku va nswaku mi nyikiwa lava va nga landzaka a mabindzu ya ku hambanahambana. Madzungula lawa ma paluxiwa vubidzi wa tolo doropeni bya ka Matsolo xifundzankulu Maputo hi muzvangeli wa mintirho ya ku vonelela ta misava ni mahlayisela ya makhwati Mariam José ku khanguliweni ka nhlengeletano ya ku sungula a nga konseli coordinador ya xiyenge xi hanyelaka nhluvuko wa miganga ni matirhisela manene ya pfindla bya tinhova. Nkameni wa kone Mariam José a engeteli hi ku hlani leswaku xifundzankulu Maputo xi ni mimbangu minyingi mikalaka mi nga londzovotiwi na kutani ku nga ni a van'wamabindzu lava ku tala va navelaka ku tirhisa mimbangu leyo swileswo mintirho mali mikulu leyi ma ha fanekelaka ku va milandziwa. Mhaka ya ku hoxeliwa ka timfanelo ta vumunhu yi khumbaka vana va Mosambiki ni va matiko man'wana ya misava lava kumekaka tikweni ra Afrika-Dzonga na va nga na timfanelo hi leyi yaka mahlweni yi vindlavindlekisa ni vo vana va tiko ra Afrika do Sul. Alberto Paulo Abuli ni muyimbeleli Jeff Maluleke lowa kombisiki mavonela yakwe mayelano ni maencela lawa ma fanekelaka ku landziwa ankongometweni wa ku va ni a mahanyela manene.
1: Tani kuvulaka Jeff Maluleke Afrika-Dzonga na Mosambiki kun'we ni matiko man'wanyani ma vundza maneke lomu adzongeni ka tikonkulu Afrika i vamakwavo hikwalaho ka sweswo ku na laveka ku va ku na ku seketelana xikarhi ka matiko lawa hinkwawo nambi sweswo tani kuvulaka Jeff Maluleke ku na laveka ku va havana va matiko man'wanyani loko va ya aka va nghena ka matiko man'wanyani va fanele ku va va nghena ka mindzeni ka nawu kambe nambi swona a ku na laveka ku nambi lava va nga ri na wini va hoxeliwa timfanelo ta vona ku vula Jeff Maluleke.
2: Lawa muyingisetiwa ku zandzeka vimatsungula ya xifundzankulu Maputo zindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto kutani ka gingirika ku nga le khale.

9:06 inkomu swinene Vitoria Sithoyo ku va swi kotile ku va u yi fikisela mahungu ya nkarhi lowu. Tsundzuka munghiseto ku rhandzeka loko na vala ku rungula maxaka ni vanghani switikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa hash hi kumeka doropeni la ka Matsolo, Rua da Resistance eka nhlayo ya 3:18. Nakona u nga swi kuma laya baraka futuri medlori ka Mateo Jordan Simango, kule bairo ferroviario ka Mateo Jordan Simango a Palmera ni Letaninga. Baraka vovo Sicilia le ka Nwamatibyana, baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka, papelaria ka Rixichambali hi le Belolwani, baraka Armando Shop le Matendeni a kwarteran 68, Andrade Nyabinda a CF le Bar da Liberdade a kwarteran 14, baraka Nwamunyingi hi le Bowane a Bairro dos.

0: bola no belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreca campo acalte no belo avô singula acalte no belo ombire a fula mela aí a machuene cambe o gamo um bom pepo aí no centango
1: o irmão que acaba cruzei levantando no centro do campo o assata que belo canguana o antano o atuete a tunela belo um pepo
0: casia na enda ine
1: sato um belo um pepo um guananga na macatene um chai um pepo o assata lhe aí anda se combi se só que vem um guana carati ruma sila ya kusuluka macambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yinwe muya mwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lisima swinene unga mphulisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swi komba kuveni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swivula akareya ngusa mwana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Kama ingani pfuna xa
2: mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
1: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
2: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
1: hile kambe ava khomanga mavabyi
2: swinga maheka swililana ka majela.
1: Lokali leso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
2: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
1: Leswi i swakudya muni swoleswo?
2: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku linwanyana u pasa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa, leswi swa mabya matsawutsawu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu, ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
1: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
2: Nambi wena leswi u nga tika leswi. Na wena u fanela ku tivonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: 9:44, juvuli leswaku ka ora la mbiri ka gingirika Maputo ita phalalaka hi miganga yo hambanahambana ku va hi tiva leti ti humelelaka a xifundzankulu Maputo. Hi ni mutirhikulo ra lenu Vitori Sithoyi lixile.
1: Rixile Monica novela rixile muyingiseti kunene lowu hi wo nkama wa ku va hi tiva leti humelelaka ku matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo. Lani kungani a madrungula ya kunyoxisa ni lawa maxukuvalisaka, kambe hinkwawo makombisa a leti humelelaka a xifundzankulu xexo. Lani hi taka yingela a madrungula mayelano ni ta vudahu, hi taka yingela leti yelanaka ni ku bekisa kutani makungu ya ku bekisa a vutomi bya vatsongwana, hi ta kuma nakone madrungula lama kombisaka kumbe matlakuxaka a xiyenge xa mintirho yexu Monica. Hikusa ku ni milawu yintshwa, ku ni a maendlelo mantshwa lawa kutani ma bekisiwiki swa nga nawu lowu hikwalaka wone hi taka landza a mintirho yexu ya vukoli ni vupaluxi bya madrungula. Mayelana na swone ku hambiwa nhlengeletano yikulu kola ka matsolo, nhlengeletano yi nga mavokweni ya nhlangano wa vakoli ni vapaluxi va madrungula a nga Sindicato Nacional de Jornalistas, lomu vatirhikuloxi va kumekaka kone na kusukela kone hi taka yamukela alto.

mwingi teti shawata naona kutore kutoi kuvura leswaku tiweti mzaku kuve na ntirho kulu a wu sunguliwe hi malembe wa kuva ku tisiwa nawu wu fambisaka ukulini wa swa mahungu lomu atikweni kusukela lembe ra 1990 ku ta ku tirha Lady Brainsa nawu wa tinkupfuni ta ku tsale bya mahungu nawu lowu kumbeni ka malembe swi vilelekile leswaku kuva ku yantswisiwa lani ku yantswisiwa leyani kuvana kona ku vhikeleriwa a timfanelo ta mutsali wa mahungu nakona ku na laveko wa kuva a mutsari wa mahungu a va ni xikikitana lexa swikombiso swa ku lweyi hi mutsali wa mahungu na ku va a ku xi kumiwa swo xikikitana leswi ku ni a mfambo lowu a wu sindziseka ku va leswaku swi koteka ku kutiwa swa ku i mani loyi a nga mutsali wa mahungu i mani loyi a kalaka a nga ri mutsari wa mahungu ndzeni ka swona ntiki lowu endliweke lembe rori ku sunguleni ka rona ku ve hi ku kama hikuva ku nghenisiwa ka huvo hi ku lya ku boha minawu lomu tikweni leswi a ha ri a makungu ya minawu yintshwa yi yelanaka ni vutalo bya mahungu i ley de communication social nawu lowu wu fambisa malandzelo ya ntirho wa wutsali ni vupaluxi bya mahungu wa lomu tikweni ku ni a ley de redistribution i nawu lowu wu vulaka leswaku i mahungu ya ku yisa ku yini mintirho muni yi fanele ku va yi hahliweke nkuponi ta vupaluxi bya mahungu lomu matikweni televizion ni maradio nakona ku na nawu lowu tivaka ley de conseil superieur de communication social hileswaku ku na conseil superieur de communication social huvo leyi faneleke ku va yi vonele leswaku vatsala va mahungu va tirhisa ku yini hi swihi swihoxo va swi endlaka ku fambeni ka mintirho ya vona kambe a huvo leyi a yi nga na antamu wa ku va yi khatisa loko swi vileleka kumbe a yi nga na ntamu wa ku va yi vula swa ku cincani la kumbe cincani leya se nawu lowu wu ta wuta nyika matimba ka conseil superieur de communication social minawu leyi hinkwayo yinharhu yi vumba leswi thiwaka nofupacot legislative de communication social i ntlawa wa minawu leyi nga ta fambisaka a vupaluxi bya mahungu lomu atikweni minawu leyi yi pasisiwile hi huvo hi ku lya ku boha minawu tikweni va yi nghenisiwa aka hofisi ya murhangeli wa tiko ya va nakona a yi sayina a pfumelele leswaku hi sungula ku va hi tirha inaka namuntlha leswi sungulaka hi ku va ku ya paluxiwa va ni ntirho ku paluxiwa minawu leyi leswaku vatsala va mahungu va titwa va ri vinyi va minawu leyi va tiva ku leswaku i ncini leswi swi tisiwaka swintshwa hi nawu lowu ngopfungopfu a hi vula hi karteira professional i xilo xintshwa xi taka kambe ku va ku ni karteira professional leri ku laveka ku va ku ri na ntirho wa ku va ku va ni nxaxameto wa leswaku mutsali wa mahungu va fanele ku va a ri wa ku yincisa ku yini ntini leswi swi faneleke ku swi kombisa kulweyi mutsali wa mahungu leswaku hikwalaho ka swiya swa ku pfumeliwa swa ku lweyi hi yena a va nyikiwa a xitikitana leswo nakona xin'wana xitisiwaka hileswaku minawu kasa tinkuponi ta ku paluxa a mahungu mathelevhizion hambe ni marati ma fanele ku va ka mintirho hinkwayo leyi paluxiwaka minongoloko mahungu ni swin'wanyana 80% wa swona a fanele ku va swi ri swilo swa ku bindzuliwa lomu atikweni ngopfungopfu ni ku vulavuliwa hi ma novhela hambe ni leswi hitana swin'wanyana swi leswi swi paluxiwaka ka mathelevhizion hambe ni ka marati swi fanele ku va ntalo wa swona swilo swa ku bindzuliwa lomu atikweni ra hina leswi hi swona ku kuma ku va ku kumbiwa mhaka leyi ya ku hi kutsongokutsongo ku vonela ku a ntumbuluko wa tiko ra hina wu ya wu lova hikwalaho ka ku ku yamukeliwa a ntumbuluko ni mahanyelo ya matiko man'wanyana ya ku ngopfungopfu ma nga helani futhi a mintumbuluko ya kona ni leswi a nga mahanyela ya tiko ra Mozambique mintirho lowu mpfu wu endliwaka wu endliwa laha a matelo a riyo kambe mintirho ya ku fana yi karhi yi endliwa ka swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ra hina laha a matelo a riyo ku kumeka a vurhangeli bya syndicat national journalistes ntirho lowu rhangeliwa hi Faruku Sadiki hi nga yena secretario general wa syndicat national de journalistes ku kumeka vatsala va mahungu va tinkupfuni ta ku hambanahambana swi tirhelaka lomu xifundzankulu Maputo nambe mpinza ka tiko ku kumeka nakona ni varhangeli va xifundzankulu Maputo kumeka la ni mukumisi wa mfumo xifundzankulu Maputo hi Eric Bonges kambe ku kumeka nakona ni murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule lani hinsima ku ta paluxiwa leswi a nga swilo swintshwa swi tisiwaka hi minawu leyi nakona ku ta va ni vukumbisi bya tinhlokomhaka ti lanaka
ni mabindzu ya le ya

0: kwala mne ka michini ni manguva na lao ma Facebook ma WhatsApp ntsaro wa kona mahula yenwe anga vari mavuna taumbiri manga va angari mavuna kame manga shishi manga ani nawo aza tindlela leti fanele ku va kulandziwa kwa mahungu maza mafalusiwa leswi ngo ku tiwa amakhelo hinkwawo mayelana ka ni mhaka yo karhi leswi swi endlela leswaku vanhu vo tala va tsutsumela ku va paluxa ku tirhisa michini leyi va paluxa mahungu kambe lama nga hetisekanga nga ri hinkwaswo swi yelanaka ni mahungu lawa mhaka leyi endla leswaku vatirhi va mahungu va fanele ku va va yimiseka leswaku na vona na va tirhisa minawu leyi faneleke tindlela leti faneleke va ti landziwa ku paluxeni ka mahungu kambe na va ni xihantle leswaku va nga rhangeliwi hikuva mahungu lawa ma paluxiwa kambe a nga ri tindlela ta kona ma paluxiwa kumbe na mari mavunga mhaka leyi ta chukiwa kumbenika na nhlengeleto ya yuli lani u kumeka a nga ri ntsena vatela wa mahungu kambe ni va ntincharhejelanaka ni minawu hi vulavula hi Procuradoria General da República ni swin'wanyana swiubyana leswi tirhaka ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa mavonelelele ya nawu lomu a tikweni ra hina mhaka yin'wanyana yi nga ta chukiwaka kumbe ka ntirho lowu hi huma na ndzeni ya mintirho ya vupfaluxi bya mahungu ya wukule bya mahungu ngopfungopfu a ni tirhisa lowu fanele ku va wu va koa xikarhi ka vatsala wa mahungu hambe ni swiubyana swo hambanahambana ngopfungopfu swa mfumo leswaku vatsala wa mahungu maka manyingi va khale hikuva na swiubyana swa mfumo swi nga tipfuli swi karhatisa makumelo ya mahungu makoleni ya mahungu hi tlhelo ra vatsale va wona leti tin'wana ta chukiwa kumbeni ka nhlengetana leyi yi kombisaka a ku pfuliwa ka mpandlwa lowu hi wona ku laviwaka leswaku ku dyondziwa swa ku hi tile leswi nge switisiwaka minawu yintshwa yirhanaka ni ntirho lowu wa vupfaluxi bya mahungu ni vukulu bya mahungu lomu a tikweni ra hina vito ra yaku byona
1: kani mambu Alberto Paulo ku hi hlamuxela ta ntixo lowu mi nga ku wone namuntlha kutani lowu wu taka ku lisa ni ku yantswisa ha mintixo yeswu ya ta vukoli ni vupaluxi bya madzungula hi swi ndlela n'wine loko ku lisanyuwana leswi mi nga hi tlhaselaka ku va na hine hi swi kongomisaka muyingiseti ha ku va tiva leswaku ha ntirho wa ku kola ni ku paluxa madzungula ku fambisiwa xileswi ni leswi ni leswi na hi ndlela leyo tiko byi taka kona 9:54 minutos. Mônica, kuni madzungula lawa ya ku nyoxisa mutizikoloji Domingos Makalane a hi buyelaka na wone lawa mayelanaka ni makungu manga mavokweni ya nkosikazi wa muzhangeli wa tiko wa ku yantswisa ni ku bekisa a vutomi bya vatsongwana va kusukela ku belekiweni ku ya thyasa ka ntlhanu wa malembe kutani lava va kombisaka a kumbe ku kombisiwaka a tikweni a ku pumbeka ka nhlayo ya vatsongwana lava luzaka ka ndzeni ka tintanga leto hi xiyimo xa 61% i madzungulo ya ku nyoxisa i makungu lawa hi nga mabelaka mavoko hikusa kunene ku yantswisa vutomi bya ntsongwana hi ku bekisa a vumundzuku kambe a hi yingele ni a entelelo madzungulo ya kone a zwi twini dza Domingos Makalane
2: ka malembe ya vugamu leswo kusukela 2000 kwa khasa 2023 a makakuluza vutomi ka vatsongwana tikweni bya Mozambique hi leyi yi pumbikiki hi 61% lani sukiki ka 152 kwa khasa ka 60,000 a nkongometo i ku va ku yilisiwa a makakuluza a vutomi vatsongwana lava va nga ni ntlhanu wa malembe ku ya hansi a tikweni bya Mozambique a ku va leswo swi koteka a nkosikazi wa muzhangeli wa tiko Keta Chapo hi loyi musumbuluku haleni toropeni bya le ka matsolo xifundzankulu Maputo a xiki makungu ya ku va ku fikeleliwa a ku luza vutomi vatsongwana a nga makungu lawa ma vitaniwaka Plano Nacional de Sobrevivência Infantil 2026-2030 a makungu lawa tani u tlhamuxela ka Diretor Nacional de Saúde Pública Kenyas Fernandes hi lawa makungu maka ku va ma bekisa tindlela leti fanelaka ku va ti landziwa ku va ku fikeleliwa mhaka ya ku luza vutomi vatsongwana
1: ntizwali sima kunene ku va hi bekisa ha vutomi bya ntsongwana ntizwa wone hi pfalaka xiyenge lexi xa madzungula na man'wana hi taka mayingela hi 11:00 ka Journal de Maputo kani mambu ku hi nyika nkama Monica Novela kani mambu ku hi amukela muyingiseti wa ku xandzeka
3: hinkomu hi tlangela ku swi kotisa ka n'wina a ku va swin'we hi tata chumbutela vayingiseti va hina leswi swi humelelaka a tikweni swi humelelaka a xifundza nkulu Maputo. Ka wena mwingisito ku rhandzeka hi vula inkomu u swikoteke ku va u longoloka na hina kusukela 4:55 hi navela leswaku mintirho ya hina yi ta va yi ku fikelile hi tindlela tinene yi ku tsakisile ni ku va ka yona u londzovotile xa nchumu hi tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'winyi wa ni ta mahlayisa misalisiwa hi Monica Novela tata.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas, emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, Alem Fukene 102.3 FM, Nemelo 8 Onda Média, Rádio Lerichakango, Vasfunzankulo Maputo, Inkama, Wainlikane, Maputo, Wingset Lebzinene.
2: Inlikane Maputo. Noko nokota majungulo ya siku, a Shifunzankulo Maputo.
3: Inhlikani muingiseti ha kuhoyozela ka xiyengele xixa nongoloko madrungula. Inhlikani muingiseti kushone namuntlha wa vuzhazhu 22 ka julho wa 2026 hi humelelisaka leswaku namuntlha nhlangano wa vakoli ni vapaluxi va madrungula hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo va kumeka ka ntizo wa kupalushiwa kanxaxameto wa milawu ya kufambisa antizo lowu kutani wa vupaluxi ni vukoli bya madrungula. Hi humelelisa nakona mintizo ya ku yingela xifuva xa vayakitiku ya mahlweni na u hambeliwiki namuntlha apheseni xifundzha xa ka N'wamba. Ni leswaku vuzhangeli bya mintizo ya ta ntleketlo ni tiqunga namuntlha wu nyikela mitorotoro wun'we ku va wu tleketla a vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana. Leti tinhloko mhaka ta nongoloko lowu namuntlha wu bindzuliwiki ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe, kasi ka vukhawuteli ku na Afonso Magule va ku navelelaka vuyingiseti lebyinene. Tani ila nshaika kone nshaku na mwintla nshanganova koli va madrungula ishi msha shifundzankulu Maputo, upalusha nshashameto wa milau ya kufambisa amintijo ya vukoli ni vupalushi bya madrungula. Kuhlalele ni kantijo kone kukumeka vatishikulo shiva kwa ambana ambana kuvone ya mukelaka Alberto Paulo ataka hidrungula la tanfambu waleti kutani tipalushi wiki kuyanchwisa amintijo ya tavukoli ni vupalushi bya madrungula ashifundzankulu Maputo. Alberto Paulo Inhlikani.
4: Inhlikani Vitoria, isotile muingiseti wa Radio Mozambique, emisora provincial de Maputo, batsala mahungu va rambiwa kuveleni va hlengela ku paluxeni ka tshinyelo ra minawu yintshwa yi lumbaka matirhelo ya swihubyana swa vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. I minawu yinharhu yi kumekaka ndzeni ka ntlawa lowu wa ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu lomu atikweni. I nawu lowu, minawu leyi gameke ku va yi pfumeleliwa ni va yi sayiniwa hi murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo. Namuntlha leswi endlekeke i ku sungula ka mpfalo ku kongoma a ku va ku paluxiwa minawu leyi. Minawu yi ntima yi byala ku cinca a ka matirhelo ya mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. Swin'we ka leswi swi humelelisiwaka i ku va sweswi ku ni ku sindziseka ka ku swihubyana swa vupaluxi bya mahungu hi radio na mini thelevhizini swi fanele ku va swi ni a mahungu makulu kumbe minongoloko yinyingi leyi haxiwaka yi ri ya ku lumba a tiko ra Mozambique bindzuliwa lomu atikweni ra Mozambique xipimo xa 0.8%. Mhaka yin'wanyana yi vuyaka i ku va ku na a pepa leri nga ta tiyisaka a ku va munhu wo karhi, mutirho wo karhi a ri mutsali wa mahungu. A ku va ku kumeka pepa lero nga karhi tirha professional, ku na mfambu lowu nga ta vaka kona, ta va ni nxaxameto wa ku tiyisa swa ku ma tshamela muni ma vilelekaka aka mutsali wa mahungu. Na mina sweswi Isaias Mutimba i wa Syndicate National de Journalistes hi xiyimo xa tiko hi ntima ku sukela namuntlha i ntsundzu leswi va ta endliwa.
5: Sweswi hi le ka kambe bya vubisi bya kuka loko hi fambile tikweni hinkwaswo hi vulavula ni vatsali va mahungu lava hi nga kumbela ku va hi nyika mavonelo mayelana ni ku ve ku khandziyisiwa a minawu leyi. Swoswi minawu leyi tanihi

0: inga tiso akuba kuma tiso afunda kuba kuma amfulatelo kuma kuma kuba kuma akupuleka ka swikudzana swa mfumo swizwo swika swinga swa mfumo kuba swi swika ma amangula manene
1: hi ku vulavula hi ntiso yele ku mhaka leyi chokuwaka ikola ka ku inga ka nguva ya michini ya ximanguva na lawa ma internet ma Facebook ku ni ku paluxiwaka swi voniwaka ri mahungu kusukela hikwalaho ka ma Facebook lawa kambe vanhu va ku a va tsaliwa mahungu va ri ku ni mavunwa ma humaka laha i ntirho munhu nga endliwaka leswaku ku vonisisiwa mhaka leyi a va tsaliwa mahungu lava va tivekaka na vona va swi kota ku va va rhangela michini
0: leswi fanelaka swi endleka ku va vuxopaxopa swinene leswaku hi mani mutsaliwa mahungu swoswi munhu mun'wanyana o teka a selulari a tsala a ku mutsaliwa mahungu kutani aka ntirho lowu wa ku tsala mahungu o lwa swi kotaka u ni nghena a ku na lexi sefaka a ku na nsefo hileswo ke swoswi hi ri ka nkama wa ku va hi vulavula hi timhaka leswi xavetaka leswaku i xitatutu xa journalist na leswaku i buku leswi fanelaka ku byi veka nxaxameto swaku hi mani nga journalist i kholwana ka ndzeni ka xitatutu lexi ku ni according ku cartera professional yi nga xipasana lexi teka hlaya leswaku impela wena mutswali wa mahungu loko u tshuka u tlula a minawu leyi yi nga kona laha swa koteka ku va xi susisiwa xipasana lexi ni vo avinyi va tikomponi leti ti nga paluxiwa mahungu ti sindziseka ku vini ti thola ntsena lava va ka taka va va ni xipasana lexi
1: swi vulaka swa ku mutswali wa mahungu a ta huma swikolweni a ndlhula ka xitaji xa ku a nga ri xona lexi xa xitaji xa xikolo kambe xa ku a vonisisiwa ku fanele swi endlaka ka swiyenge swin'wanyana
0: ku ni leswi swi fanelaka ku va swi endliwa ku va a loko a huma xikolweni ingi a ni xitaji professional yi nga leswaku a dyondzisiwa ndzeni ka mpfhuka wo karhi nga leswi hlaya swoswi kambe ku ni mpfhuka wo karhi lowu u sindzisiwaka swaku munhu loyi a dyondzisiwa na a landzeleriwa hi mutswali wa mahungu loyi a nga ni experience ta ni tshauka swona hikilani a kotaka ku nyikiwa xiphephana leswaku ya hi swona mutswali wa mahungu kambe a ni ku landzeleriwa kwalano swa ku a tirha swona kumbe a nga tirhi swona loko a tshuka a nga tirhi swona a ta suseliwa nakona kwalano ku ni ku a vatsali kumbe a tikomponi ti ni sindzisiwa ku ve ti va ni a miholo leminene ti va ni makontrato inga leswaku loyi mutirhi wezu a hola mali ya ku i xikwini kutani loko ku khasa nkama wa kona swa fanela ku ve nini a tanto a tikomponi tanto ku va ni va journalist ku vona leswi va nge responsibility xilungu
1: mamarito ya mutimba wa syndicate national de journalist ndzi va vulavula hi ntirho lowu namuntlha wu sunguleke ku paluxiwa ka minawu yintshwa ya ku kombisa mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu a tikweni ni leti vito ra yasitwe yi nga ti vulaka kusukela mugangeni wa Matolariu Alberto Paulo.
2: Kani mambu Alberto Paulo loko hi ya mahlweni ni nongoloko wezu inhlikani muyingiseti inhlikani Maputo hi ku tivisa leswaku mintirho ya vuyekisi bya nsindza wa xihlale xa Josina Mashele hi leyi kutani mi fambisiwaka hi tindlela letinene hi mintirho mi hambiwaka nswaku ka loko hi mpfhuka wa hweti vatshami va mbanguluwa va sindzisekiki ku va va nga fambafambi hikwalaho ka ku taleliwa hi mati ya ndhambi vonekiki a ku sunguleni ka lembe a nyingitimu ka Mosambiki matshungula mabuya na Domingo Ximakalane
3: mi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku va ku yakisiwa a posto wa administrativo bya Idla Josina Mashel a xifundzeni xa le Kamanyisa xifundzankulu Maputo ntshaku ka tindhambi leti vonekeke a nyingitimu ka tiku mbangu lowu wa tiko lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke hi janero lweya kalutiki na ku toni ku voneke ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a posto wa administrativo bya Idla Josina Mashel hi lebyi kumekeke na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki a ku va a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhi ni Doge Milord Centro ya mindyangu hi leyi mi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi a posto administrativo bya Idla Josina Mashel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto muzengeli wa posto wa administrativo bya Idla Josina Mashel Alberto Mukauki a tlhamuxela leswaku hi ntshwaku ka tindhambi leti a vahangi tiko hi lava va sekelekiki a ku va va ta bindzula swakudya
4: que ficou como trauma para algumas pessoas, mas estamos a superar, já estamos calmos, toda

0: Filha esteve aqui nas lojas, desespero total, não tínhamos saída, mas houve uma resposta e os parceiros também deram sua mão, principalmente em insumos agrícolas. Neste momento temos campos que dão alguma vontade da população.
1: Na conchaca leso, o jangue de fumas fundos a chalicamanha e sena vasiquetil, ele dinga casa de lanza mintizo a cuva, guiaxiwa filo leso nitiluki, colaca tindambi, e colaca sosu e ovos azuli, cusungla mintizo a cuva, guiaxiwa aduna lidzi de sivaca amati e anambuan comati, cufamene castarato, leches congomaca, am ganguinua ilha Josina Machel.
2: Xihlale xa Josina Machele lexi amukeliki ntlawa wa ku yingela xifuva xa vaya kitiku mayelani ku ncinca loku ku fanekelaka ku va kone ndzeni ka mahanyela a tikweni hi tini leti kombisiweki hi xitshungu kutani xa mbangu luwani Domingos Makalani.
1: A vahanyi va posto administrativo bya ihla Josina Machel vale swa juleka ku va ku voneka ku cinca hi swiyenge swa ku hambanahambana tikweni bya Mozambique, a ku va tiko byi ya mahlweni ku va byi hluvuka. Va xungeta a ku va ku juleka ku va ku ni ku cinca ka xiyenge xa vuzengeri bya nhlawulamani, a ku va ku nga ha voneki ku lwisana ka vanhu hikola ka ku kaneta a mihandzu. Tani uhlakwavo i swa lisima a ku va ntshakuka ku va ku vhutiwile a vanhu va tiva hi xihantla swinene a mihandzu ya nhlawulamani, nakona va kombela ku va pfindla bya misava nhambini byimbeni a ni lebyi hakunene byi seketelaka a vahanyitiku hi tindlela ta ku hambanahambana.
2: Kan mambu swinene ku hi hlamuxela Fernando kutani Domingos Makalani hi kongoma kutani amapulangweni hi kongoma amagudi lani vuzhangeli bya mintirho ya tantleketlo ni tiqunga namuntlha wu nyikelaka amutorotoro wun'we ku tleketla a vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana ku vatshami va mbanguluwa wa xifundzankulu Maputo. Ku hlalela ntirho wa kone Fernando Sidumo a kumeka a kumbanguluwa kambe a hi dzungulela ta mfambo wa kone hi liqunga Fernando Sidumo inhlikani.
3: Inhlikani Vitora Chitoye inhlikani munisipa ndzeka kwa Radio Mozambique Mso Provincial di Maputo kunene murhangeli wa xiyenge xa ntleketlo ni nkunga hi ximi xa xifundzankulu Maputo loyi Rakeli Manyabindi loyi a nyikeleke emutorotoro wun'we ka vahanyi va mapulangweni wun'we ka ntlhanu wa mitorotoro leyi a mfumo xifundzankulu Maputo u kunguhataka eku nyikela ka xitshungu xa swifundza xa Magudu, Manyisa, Marakweni, Matitwini na Muwamba. Leswi ntalo wa xitshungu xa hlanganaka ni swikarhato swikulu ngopfu swinene eku fambeni ka xona hikwalaho ka ku xanyeka ka tindhawu leti ku nga ni xipfunyi ngopfu, nakona loko ku na timpfula a mafambelo a swi koteki. Xileswo vurhangeri bya xifundzankulu Maputo byi kunguhate eku nyikela mitorotoro leyi swa ka ndlela ya ku vevukisa ta mafambelo ya xitshungu lexo. Mitorotoro yi nga ni matshamela ya ku hi khambi lin'we yi tleketa evanhu ni mindzwalo, kambe na nga li mindzwalo ya ku tlakuka ngopfu sweswo ku fana ni gonyongola mavele, gonyongola mpupu ni swin'wana. Xileswo loko a nyikela emitorotoro leyi murhangeli wa tinkunga ni ta vuyenzi hi ximi xa xifundzankulu Maputo Rakelina Nyabindi hi loyi a vuleke leswaku hikwalaho ka ntirho mfumo wu ta va emakungu ya ku va xitshungu xi ku pumbeka exanihiso loxi hlanganaka na wona, nakona a vule leswaku handle ka mitorotoro leyi ka ta nyikeriwa yin'wana ku fambeni ka malembe mataka laha emfumo wa xifundzankulu Maputo u lavaka eku va xitshungu xi nga hlangani ni nxaniso lowo. Nakona ku fambeni ka marito yakwe Rakelina Nyabindi hi loyi a tiviseke leswaku mitorotoro leyi yi handla nyikeliwa hikwalaho ka ku longoloka ni liendzo leyi nga ta endliwaka emurhangeli wa tiko Daniel Chapo a xifundzankulu Maputo evugan'wini bya hweti leyi hi nga ka yona, laha a vuleke leswaku murhangeri wa tiko a ya karhi a vindlavindleka ngopfu hi ta matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu Maputo lexi ndzhaku xanisiweke hi timpfula leti timpfula ti hundzeleke eswitarato ka miganga yo hambanahambana. Xileswo handle ka mitoto loyi u nyikeriweke lana exifundzeni xa Magudu ku nyamuntlha a ku kunguhatiwa kwa ku nyikeriwa emitoto wun'wana a xifundzeni xa Matitwini laha a mitoto lowu u nga ta tirhela ka miganga leyi xitshungu xi hlanganaka ni swikarhato eku fambeni ka xona. lawa ma unganda inga ndoma tisa ka fomeni ka mdimwa ya mungu na radio Mozambique msa provincial de Maputo sikala magudu ipo kama ka mtu radio Mozambique Fernando Sidumu allo sela.
2: Vogamo dzwa inhlika nimwingiseti wa siku dzwa namuntla hi humelelisi kuva koli va madzungula hi lava hlengeletaniki kuva ku paluxiwa xifundzha nkulu Maputo nxaxameto wa milawu ya ku fambisa amintirho yavo. Mintirho ya ku yingela xifuva xa vayakitiku namuntlha hi leyi mi hambeliwaka apeseni xifundzha xa ka N'wamba hi humelelisi ni leswaku vuzhangeli bya mintirho ya nhleketlo ntiqunga namuntlha wu nyikeli amitorotoro wun'we kutani ka vayakitiku lava tshamaka a Magud na ali mtorotoro wa kutleketla avanu ni minchumu ya kwa hambana hambana. Victoria Sitoi na Afonso Maguli valelela na waku navelela avu ingiseti jinene kaminti jumilanjelaka.
4: Inflika ni Maputo. Nogo nokota majungula ya siku a shifu njankulu Maputo.
5: Horas na 17 minutos kanimambo klikani Maputo eka klikani wa namuntla 22 ka julho lembra 2026 ikona leni ka xiyenge xa vunharu xa mintirho leyi vatirhikulori va yi sunguleke a ha ri mpundzu ngopfu swinene hina hi ta yi kuma hi nkama lowu enkateko ka hina ku tlhela nakambe va kusuhi swinene na n'wina hi ndlela leya radio ngopfungopfu ka xiyenge lexi. Hi ta va ni vunanga bya ku hambanahambana kusukela sweswi vunanga lebyi byi nga ta khinsaka ka 14 horas kama mahungu ya nhlikani. Ku ta landza switiviso hi 14-10 hi va ni nkuweni, 15 horas hi va ni mahungu ya nhlikani. Ku landza nongonoko lowu vulavulaka hi tidyondzo ni vumundzuku. Kulanza unanga dzwana wa tiko ra Mozambique hi 15:30 mabulu ni muyingiseti akuva hi dza sezores hi bamavoko hi tlhelela laha hi sukeleke kona hi mina vela vuyingiseti lebyinene kurula ku ri kona xikarhi ka n'wina mina Roberto Mulovu ku ya fika ku hala hayani. Hi sungulisa xileswi xiyenge xa vunanga bya ku hambanahambana.
6: Hi nga mani nyaso kura ndiye Julie re uyu
7: ndiye
6: yesi nana o tensenze utenge juwichi kufana mai vanoramba vamwe
7: veduwe iti makamborambwa nani
6: izimurevesere nai mai Julie
7: aizve kumaita sezve nai baba imi

0: bola ni mbelwa va clash match loyi a khalteke xikarhi ka kampu a khalta mbelwa ku sungula a khalta mbelwa wambirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tshunelela mbelu wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: na 3:51 ku salentsena xipimu xa 9 xi ku va yi ba nsimbi ya 14 ya mahlweni ku palatana wena ka nhlikani wa namuntlha black president Brenda Fassie

xiyenge xa ku hungatana wena mixeto wa ku rhandzeka nhlikani wa muvhuwa wa unharhu hi vulavula hi siku ra 22 ka julho lembe ra 2020 xa emissora provincial de Maputo wa radio Mozambique ha zumba nkuweni.

nkama wa vunanga ni minongonoko leyi longolokaka ni ku va hi yi twa na hi tshamile hansi ka ndzhuti hi ri karhi hi twa xitichi xa Emissora Provincial de Maputo Radio Mozambique 102.3 FM ni Meloitonda Medium.

0: kansela enta meaning la kuva mihula avutonweni kusa amaoportunidade ya ntizo makale ka kunene ngopfungopfu ka leswi hini hi tibekiselaka ku xone swa ku a swi nyizanga ku va leswi a swi nyizanga ku va lexani xa kala nambi a sawudi va vanyingi a va tinyiketela swa ku me ndzi lava ku hamba sawudi ndzi lava ku va phoyisa ndzi lava ku va professori kambi xa kala a mavhaga ma pfumaleka wena wa dyondza u tlhela u tshama dojani kumbe sinkwani vambenyani lava va tlhelaka za va tipetaka minchumu xa ku a swi byileki hikusa a yo tibekisela ntsena ka lexwana a nga ha dyondza xikolo a nga tinyikanga mukhandlu wa ku va a dyondzela ximbenyani xa handle conforme them nambi ka loko ka muholo va le ku ni maora zestra and the ora zestra nkama luwa wena u nga tshama u tiza handle ka lowu va nga wu xitipulara entown se existe ora zestra za ntizeni ku fanela ku va hi ni matabayi zestra na yini hi fanela ku va hi ni ma-opportunidade zestra i nga le ku va wena u yimela ntsena lexiya u nga ku nada mindzula lexiya wena tingi u tinyiketela tingi wena u va ni u va ni vontade bya ku dyondzela siku ni siku wena u dyondzela leswi swi kumaka wena u bekisa va swi ri nchumu xa swinene kusa wena u nge dyondzeli a ku yiva tingi wena u dyondzela a lexi taka ku beka ka ndleleni ya yinene ni tolovela ku hlayisana hi xilandi xa ku ra hi xilungu ni tolovela ku hlaya hi xilungu xa ku a ku va u humelela evuton'wini u fanela ku va ni foco determination o fé foco não é coragem foco determination loko u ni coragem i ku va wena u pfala tindleve u endla u byiletela minchumu nambiloko vambenyani va ku a lexani wena hi xone leswi wena u nga ta xi kota kambe wena u va ni coragem za u pfala tindleve u landza lexiya wena u dyondza lexani swi kumaka swa ku leswi swi ta ni pfuna vuton'wini determination wena u tibekisela swa ku mindzula lexiya hi ntawu mini tenki ni endla swi lexiya ni ki mini ni ta xi kota a foku i ku va wena u vona lexani wena u nga ti desire hi swimbenyani swa ku a nata ku buya lweyi a ku a wena endla leswi handle ka lexani wena tengi wo focado ka lexani u xi byilaka i nga ti dyondzo u va focado ka leswi weni u byilaka ku va swi ku pfuna swa extra u dyondzela kumbe negocio kumbe ku endla yini wena tengi tempre u ni nchumu xa extra i nga le ku va weni u titsimba ntsena ka nchumu xin'we ndhawu ni ku muntshwa ngopfungopfu muntshwa tingi tibekisela tingi yini hi tiva swa ku a masiku ya namuntlha ya kazata a hi musambiki ntsena a hi musambiki ntsena hinkwako loko hi vona a yi nga bahi ni ma-registrations ya swi vona swa ku a vutomi a matiko hinkwayo ya misava kazata kambe hi fanela ku va hi tibekisela hi fanela ku va hili vanhu lava va tiyeke a ku va mundzuku hi nga tshuki hi humangeleni hikuva hini hi vaviseka hiku a luya ni za mintizo mina ni u kumi ntizi mhaka mune
1: hi khensile ya laha hi nga kona laha hi dyondzile hi tsakile hi to ka hi nga hlaa loko hi xurhile ka hi nga u dlaya swakudya maxaa hi dlaya swakudya swa timbilwini hi kombela swa ku marito ya vugamu laha u navelaka ku masiya u ma vonaka swa ku mani lisima ku va muyingiseti wa hina a ma yingiseta u va u lontso wo ta ni ku muvhalelisa e muyingiseti
0: kambe a mabiti ya vugamu yolawa mi ni nga ta tatela hi swo leswi swa ku hi ni vantshwa hi fanela ku va hi li vanhu lava hi tivaka ku hi tibekisela vuton'wini hi li vanhu lava ku hi nga nyimeli nchumu na hi tshamile va ku na centra na sombra di bananere hini hi fanela ku va sempre leswi humelelaka mahlweni hini hi fanela ku va

0: khoma hi tiya na xona hi dyondzele ku se leswi ta hi pfuna vuton'wini hi ku sa masiku lahi hi nga ka wona namuntlha a hi woni ya kwene u nyimela lexi u ta ka xi kumaka xikolweni a hi woni wa ku wena u nyimela ntsena papayi hi ku sa nguva ni nguva yi na ni swilo xa yona hi ku hlaya ka lisandzilanga endhawini hi fanela ku va hi tilwela hi fanela ku va hi rhendzeveta vuton'wini kutani ta ni va hlayaka hinkwavo spoku coraje determinação masiku lawa ni siyelaka hinkwavo vantshwa ni tlangela hi ku phinda hi loko mu nyiki nkama wa ku va ni hlaya maziti yo kasi mayelano ni nhlokomhaka ya namuntlha a hi tiveni ku londzovota hinkwaswo hi swikumi
1: inkomu swinene Leonalda Matimele a ku va u hlengelile le mintirho ya Radio Mozambique u hi tluletela vutlhari mayelano ni lisima la ku va vantshwa ni vatsongwana va londzovota tidyondzo leti va ti kumaka a ku va va ti pfuna kun'we ni ku engetela vutlhari leli nga va pfulelaka mikhandlu ka masiku ma taka tanihi xihena na yi nge se pfala nongonoko lowu hi rhandza ku va hi mi siyela ntsatsiyo tatana na mamana hlohlotela ntsongwana wa wena a ku va londzovota tidyondzo hinkwato ta lisima hikuva tidyondzo minkarhi hinkwayo ti ni bindzu linene eka loyi a ti amukelaka kasi ka wena ntsongwana ni muntshwa a swi ve tano hinkwaswo swi le mavokweni ya wena na hambiloko u nga tivi leswaku i humelelo muni u nga wu kumaka hikwalaho ka tidyondzo toleto kambe swi tivi leswaku xa n'wanchumu u ta pfuneka ka xona loko u tinamarhela nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola loko luwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka hi amukelani ku salisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu na Tomas Vuruma ka vukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza swinene. Salani kahle. Dijonzo ni vumundzuku. Jonza, ubekisa umundzuku dzwako.

0: bola ni mbelwa va kula ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wambirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe Inga kupfuna hi publicidade. Unga titsetsi. Hi fonele 82 31 05 751 kumbe

Na 15 hora xa 7 minutos na 40 segundos le ka xiyenge xa kuva hi tlhela kambe mi nyika chance ya kuva mutwa vunanga lebyi nga ta mi pangalatanaka kwihi na kwihi lomu mi nga kona mintirhweni ni ka tindhawu to hambanahambana ta nguva leyi hi tsemakanyaka nguva ya xirhami nguva ya huxika huxika lebyi heyi byi vuyisa mavabyi yo hambanahambana ya ku yelana ni ku khohlola xirhami kutani ku tivonela i mhaka ya risima ngopfu swinene leswi matshamela ma nga ti ta swa yantswa ku ve hi xavaxava to timpahla ta ku ta ku pepa hikusa hi nkama wa ku ve ni ku hisa a timpahla leti ta durha kutani swoswi ku nga ni xirhami ti wile kutani a hi zameni tindlela ta leswaku kunene hi kota ku ve hi xava hinkwaswo swa ku pepa na nguva leyi ya xirhami ya ha ri koho hikusa ka kunene a swi teki mali yo tala ku fana ni nguva yo liyana loko se ku fika nkama wa ku hisa hi ta cinca se hi xava mavholo ku ve ka hisa ka swo chipi ku lava ku va nkama yin'wani va tlharihelatlharihela nyana vo lava ku tlhariha majaha hi va tlharihelei na hina vo 15 hours 9 minutes.

0: Nkato
1: mama
0: ni ti dzuna swinene hi wena.
1: Oh xiluva xanga yi ntswini ni nga endla swona swa risima ra ku va u zo ni byela marito lawa.
0: Phela loko hi vuyile ndzhaku ka ndhambi a ni nga kholi swa ku hi nga tlhelela xikhale kambe hi u swi kotile ku yakisa hinkwaswo hi nkamanyana wutsongo.
1: Oh mamana wa vatsongwana ina mi nga swi kotanga loko a wu nga ni pfunanga nkata. Leswi swi kotekile ku ti hita ka wena nkata wa mina. Hambi mina ni ti dzuna swinene hi wena ni vatsongwana hinkwerhu hi pfunetelile murhandziwa.
0: Kambe ntirho wukulu u ma hi hi wena nkata.
1: Hayiko a swi le ka loyi a tirheke ngopfu kumbe kutsongo, swi le ka leswi ma hi weke murhandziwa. Mapimo ni mavonelo ya wena ma ni risima rikulu.
0: Hi swona leswo ntsena ni nga kota ku swi maha. Ni tsake swinene hikusa mahanyela ni ndyangu wa mina swi tlhelelile.
1: U tiyisile nkata, rihlaza ri tlhe ri huma masin'wini. A mfuyu wu tlhe wu sungulisa, vatsongwana va ya xikolweni nakona a wuswa ra vona ri tlhela ri kombisa ntsako.
0: Kambe hi nga khohlwi mapimo ya hina ya ku yaka yindlu yintshwa gangeni. A ku va loko ndhambi yi tlhela yi vuya yi nga ha xaniseki.
1: Ovo u gama wuku a wumanga nchumu ndzhaku ka ndhambi. Xitsundzuxo lexo i ku hlengela ka wena murhandziwa. Hikwalaho ni ti dzuna ngopfu hi wena.

0: Faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Nkato.
3: Mamá.
2: Niti dzuna xinene wena.
3: Oh, xiluva xanga. Yifi, ninga endla swona swa risima ra kuva. Uzungubyela marito lawa.
2: Phela loko hi vuyile ndzhaku ka ndhambi, a ni nga khuli swaku hi nga tlhelela xikhale. Kambe hi u swi kotile ku yakisa hinkwaswo hi nkamanyana wutsongo.
3: Oh, mamana wa vatsongwana. Ina ni nga swi kotanga loko a wun'wani pfunanga nkata. Leswi swi kotekile ku ti hita ka wena nkata mina. Hambi mina ni ti dzuna swinene hi wena ni vatsongwana. Hinkwerhu hi pfunetelile murhandziwa.
2: Kambe ntirho wukulu u ma hi wena nkata.
3: Hayiko, a swi le ka luya tirheke ngopfu kumbe kutsongo. Swi le ka leswi ma hi weke murhandziwa. Mapimo ni mavonelo ya wena ma ni risima rikulu.
2: Hi swona leswo ntsena ni nga kota ku swi maha. Ni tsake swinene. Hikusa mahanyela ni ndyangu wa mina swi tlhelelile.
3: U tiyisile nkata. Rihlaza ri tlhe ri huma masin'wini. Mamfuyu wu tlhe wu sungulisa. Vatsongwana va ya xikolweni nakona a wuswa ra vona ri tlhela ri kombisa ntsako.
2: Kambe hi nga khohlwi mapimo ya hina ya ku ya ka yindlu yintshwa gangeni. A ku va loko ndhambi yi tlhela yi vuya hi nga ha xaniseki.
3: Ovo u gama wu ku a wu mahanga nchumu ndzhaku ka ndhambi. Xitsundzuxo lexo i ku hlengela ka wena murhandziwa. Hikwalaho ni ti dzuna.

0: un'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa nsati loyi ha yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
1: i ntiyiso loko un'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
0: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
1: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
0: wavo swi komba ku veni wansati loyi ha endli leswi hi nga swi vula a karhi ya yan'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
0: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
0: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe Inga ku pfuna hi publicidade. Unga titsetsi. Hi fonele 82 31 05 751 kumbe

0: Shell hi leyi kutani mi fambisiwaka hi tindlela tinene. Hi mintirho mi hambiwaka nthaku ka loko hi mpfhuka wa hweti, vatshami va mbanguluwa va sindzisekiki ku va va nga fambafambi hikwalaka ku va ambanguluwa a fautaleliwi hi mati ya timpfula letiniki ku sunguleni ka lembe.
1: Mi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku va ku yakisiwa a posto wa administrativo bya Idla Josina Machel a xifundzheni xa le Kamanyisa xifundzhankulu Maputo nthaku ka tindhambi leti vonekiki a nyingetimo ka tiku. Mbangulo wa tiku lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekiki hi janeiro lweya kalutiki na kutoni ku voneki ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti. A posto wa administrativo bya Idla Josina Machel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki a ku va a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhi ni 2 000 000 wa mindyangu hi leyi mi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi a posto administrativo bya Idla Josina Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto.
0: Zito bya mutirhikulobye Domingo Ximakalani mayelano ni vuyakisi bya xihlale xa Josina Machel. Xihlale xa Josina Machel lexi yamukeliki a ntlawa wa ku yingela a xifuva xa vayakitiku mayelano ni ku cinca ka mahanyela loku fanekelaka ku va kone atikweni. Hi tini leti kombisiwiki hi xitshungu xa mbanguluwa Makalani?
1: Avahanyi va posto wa administrativo bya Idla Josina Machel vali swa juleka ku va ku voneka ku cinca hi swiyenge swa ku hambanahambana tikweni bya Mozambique a ku va tiko byi ya mahlweni ku va byi hluvuka. Va xungeta a ku va ku juleka ku va ku ni ku cinca ka xiyenge xa vuzengeri bya nhlawulamani a ku va ku nga ha voneki ku lwisana ka vanhu hikola ka ku kaneta a mihandzu. Tani uhlakwavu i swa lisima a ku va ntshaku ka ku va ku vhutiwile a vanhu va tiva hi xihantla swinene a mihandzu ya nhlawulamani nakona va kombela ku va mpfindla bya misava nhambini byimbeni a ni lebyi hakunene byi seketelaka a vahanyitiku hi tindlela ta ku hambanahambana.
0: Vuzhangeli bya mintirho ya ta ntleketlo ni tiqunga namuntlha u nikeli a mutorotoro wun'we ku tleketla a vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana kutani ku vatshami va posto administrativo bya mapulangweni a xifundzha xa Magudi. Fernando Sidumu a hlaleli ntirho wa kone.
2: Xileswo vurhangeli bya xifundzankulu Maputo byi kun'wati u nyikela mitorotoro leyi swa ka ndlela ya ku vevukisa ta mafambela ya xitshungu lexo. Mitorotoro yi nga ni matshamela ya ku hi khambi lin'we yi tleketla e vanhu ni mindzwalo kambe na nga li mindzwalo ya ku tlakuka ngopfu sweswo ku fana ni gonyongula mavele, gonyongula mpupu ni swin'wana.
0: Lawa muyingiseti wa ku zhandzeka Havi Madzungula ya xifundzhankulu Maputo. Zhindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: bola ni mbelwa vukla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelwa ku sungula a khaluta mbelwa wumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tlulela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbewa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe Inga ku pfuna hi publicidade. Unga tipsi. Hi fonele 82 31 05 751 kumbe

0: one he win
1: mine ni mutsutsi wa swifaniso ngale swa ku fotogra
0: ntizluwa ku susa a swifaniso komu fotografo mitava mi usungule lembe munhu
1: usungule hi 1981
0: a elomu hi khale swinene hi tshandzelaniya na xitana xa kona mi ta va mi sungulise ku yini
1: a masungulelo ya mina eke a n'wana wa zazana wanga a ni mbangu lowu a fa a susa kone a mafoto ko hala maxakini nakona ku vitiwa swo swa ku i foto maxakini kutani loko a tiza a swi vone leswaku ni swi swa hombe ku va na nini ni ya ni ya dyondza anti kutani loko ni ya xikola amixweni a mikama ya nhlekanini a ni ya kona a ya ni dyondzisa ntirho a tidyondzo ta mina ti ve ka xipimo xa malembe mazazi nga swa ku three jams a ni kumeka na yena laha a ni dyondzisa
0: kutani
1: ni dyondza theoria ni practica
0: kutani a madyondzelo ya kona ave one ya kona ave swi wolovile madyondzelo ya kona ya ku Samford
1: ka masiku ya ku sungula swi nonon'wile a swi kumekanga swi wolova kambe hi ku ya hi ku ni tolovela ya ni swi vonile leswaku kasi leswi a hi nchumu xa ku xi nga kala ni nga xi koti ni hikuva ni va ni a ku tiyisela ngaza ni tlhasa lomu vambenyani va nga tlhasa kona
0: kutani a ku kazata loko mi viki na kona a le hikola ka yini
1: a ku kazata loko hi nga kumana na kona ete a michini leyi a hi tivisa yona nkama lowo leya na loxo kutani a swi duleka ku munhu a wu lavisisi ha hombe a muchini lowuya ku va wu kota ku seritela swa ku loko u susa a mfoto u huma dyona a swi kazata hi lani michini leyi a hi tivisa yona a swi nga na byali
0: kutani a michini leyo ya analogiku a yi susa a mifoto ya matshamele munhu
1: a yi susa a yi susa a mafoto wolawa ya straight brank kambe hi ku ya ka minkama hikusa a michini yona baxa wena loko ku va ni a role bya straight brank a swi koteka ku va u susa straight brank kambe loko u peta a rolo bya koloridi a ku huma hi koloridi sokulani ka koloridi a swi nga na byali para hini lomu tambiki nga hlaya ku lomu maputu mitambiki hinkwayo a ku nga na mimbangu leyi a va hlantswa mipoto liya ya koloridi a ku va ni ku hi xava maproduto na hi nga ni switudio hi hamba revhela sangu kolomu ka makamara ya xikura lawa hi li nawu hi ka switudio leswi a hi tiela ka swona
0: kutani hi nkontarelinyana kutsongo ku va hi swi twisisa leswi a kamera xikura lweyi mi kanelaka yena a na matshamele munhu ku tirhiwa yini
1: a kamera xikura mbangu wa ku u hambiwe swa ku a loko u ningene kona na hambiloko yi li nhlekanini u pfala swipala u kumeka lomu ya ku mpfunile kusa a rolo a byi nga dyuli ku lava ku vona na ni gezi kumbexana damu a swi nga kumani loko a rolo ni bya byi valaka ku vonakala a byo tshwa rolo loko byi nge se na khaluta hika mimizi liya ku revhela ra yona leswi a swi kumeka leswi a swi kazaka ngopfu leswi
0: kutani a marevhelarele ya kona a ma yencisiwa ku yini
1: a ku ni rolo hi susa a rolo hi byi peta ta muchini taku ka loko hi susile mafoto hi susa a rolo ya ni ngena kamara xikulu hi peta a rolo ka revhela duri

0: kutani loko hi petero lukare vela duri akuni tangi izi petaka zona rulu ya hi chela revela duri hi controlara ama minutu lawa arulu zifanela ku tshama hone ka revela duri loko jama khanganile ma minutu lawa chulula revela duri hi chela mati ku juda hi jama jai chela aku ka loko hi suse mati lawa hi chela fixa duri a loko ja byi huma ka fixa duri o dia ja wu huma na zone handle u tlhela va byi peta ka mati dinuku a loko se u pete ka mati u ya omisa a rulu loko byi omile rulu te u tlhela u tlhe u phindela u ya tamara xikura u ya pfala xipalo ku se a mapapela lawa ya hi tizisa wona lawa a ma nga swi juli na wona ku u huma na wona handle ka ku vona
1: Adamu
0: kumbexana gezi ni a swi nga kumanga
1: ya
0: loko ja wu ningenile lomu ya wu imprimira a mafoto lawaya ma pela ka revela duri ku voneka a imagine liya hikwala ka revela duri andza ku ka loko imagine liya yi vonekile u byi kontrolara u byi susa ka revela duri tikhalu ti heka mati hikoxi ka ku byi khalutisa ka mati u ya byi peta ka fixa duri fixa duri nga leswaku a swi endlela ku loko xa byi tshamile ka fixa duri hambiloko xa u tlhave ka gezi a byi nga ha swi papela leswi a fixa ra imaji liya ni va bona
1: kutani a ku hambana ka matirhela ya tolo masusele ya swithombe tolo ni namuntlha ku kwini ka khone
0: eke sosi a michini leyi tizaku lomu ya ka switudio para ku imprimira mafoto a va ha ti kazati hi ku vona va ya ti pfalela lomu ya ka makamara hinkwaswo swi tiziwa kola ku vonaka leni la loko u swi jula ku ligara mavhintunya kodi wo ligara kasi hina hi nga ligari mavhintunya ku tala so a produti leyi a hi tirhisa rona revela duri fixa duri a swi ni xeri bya ku swi nga tlhela swi ku vangela ni mavabyi ku loko u dzaha
1: a moya wa kona
0: a moya wa kona andaw so swi fana byala ku hambi hi ku susa mafoto a va ha tizisi yone a michini liya ya analoji kuya va tizisa digitali a ka muchini wa digitali loko munhu u n'wi susa foto wa tlhela u byi vona foto leswi byi nga humisa hi swona loko u swi vona swa ku a leswi byi nga humisa hi swona hi swo leswi u swi julisaku hi swona wena pronto loko u vona swa ku a swi yanga hi swona swa koteka ku tlhela u susa foto zin'wana u ripitira kasi ke hine khale a swi kazata ku loko no ku susa mafoto ni ku u ta vuya u teka hi nkama wa kona a nkama lowu ni ku susa ku loko swi kadlarene u byavuta tihlo a wu va huma ja loko ni revela ra rulu ni ya u kuma
1: a tihlo byi byavutile
0: a wu swonye matihlo a mafoto a ma tizi para wayawa nyikela lomu ka ma loko yi le ka madokumente nambili mafoto wolawa ya ku susa ku ri kwinteru bra ku va ni alembe ra loko a munhu bya huma na swo nyile vhela a nga nyoxi hi swona ya u kumeka u perderile wena photographer ku ti nyake se u ta tlhe u susa man'wanyana mafoto ka mali yo liya na nga hakelaka ku swona kumbexana ku holovisa ku
1: a hi swona leswi
0: loko wa tlhe u ni susaku swisuzaku swi ku tani eke wena a wu swite swi pasa bank u susa mafoto ni tlhelisele mali ni ta susa ka lava va swi kotaku ku susa kwati mafoto
1: a hi jula ku va hi buya kolano a swiwundla xa ku va photographer wa ku wupfa ehe xini xa kona
0: a swiwundla xa ku photographer a wupfa ku juleka ku va a loko wa ha dyondza unga uyenche indi amale ukala unga izandi because ukwanti inkwezo mali ayizandi bashukudileka ku loku yawupasile mina ankamana adonza kususa mafoto aloku vani vitana prana kususa mafoto festival ani ngakumi iloku miya prana kususa kamutata ani dzela next lwa nanidzisa mina no

0: lava va nga ni mutshati kwa ku va kombelana na yena kodwa a famba na mina majingele mina ni ya ku ni ya susa ni vona leswi a va yimisisaku hi swona mapolisana ku ku ni segredi va na ka photographia
1: yeah
0: kambe leswi u nga ni vutisa pura ni ku byela a xi hungasa kona ni ta ku tlhantlhela xi hungasa kona
1: hi pfulele xivaxaka
0: a loko u li ka mbangu wa ku ku ni dambu okara dambu a munhu loyi a nga yima lahaya nompodi a dambu byi fokara a xindzhuti xa ke xi ya frenti ya hala frenti lomu a nga yima kona fotoka a xindzhuti xa munhu tengi xi biwa hi dambu xi vuya ntaku hi kona fotografiya byi humaku byena
1: yeah.
0: A loko ili hi gezi na zona nompodi a ya yima lana ku nga ni gezi a ntaku kwato wena u n'wi susa foto a gezi leziyani byi ta endla swa ku a foto byi kwalala byi ta hoso nambi vone va ya yima anisusilani ka planta lezi loko a dambu byi jikile byi kuina a xindzhuti xa ke xi Afrika a imagi liya yi nga ta huma na yi
1: leswi swi julekisaka swona hi swona i mabulo hi nga na wona ka nongonoko mavoko ma ni swiyenco na hi dondzakanyana ku tshongo leti ti yelanaka ni ku susa a swithombe a swifaniso a fotografiya tatana Domingos a mabulo ma nandzika kambe loko hi kombelanyana vunanga ku va hi kumanyana kopo ya mati byi nga va byi yimba ha mani
0: ni kombela Albert na Pasquale heroina silenciosa

0: ntshaku ka vonaka lebyi bya kuxonga swinene byi kumeke Albertina Pasquale yi tlhela ka mabulu yezu hi nga na wone na Domingo Zimandlati a lisima bya fotografia hedi ndza kona
1: a mafotografia ma ni lisima hi ku ta a ka leswi swi endlekaka nyamuka hi swi rejistara hina vafotografa swi kumeka ka papela a loko u byi bekisa fotografiya leyiya swi nga koteka ku taku ka makumi mabizi ya malembe makumi mabizi na ntlhanu wa malembe u ya va komba vanhu vambeni lava va kalaka va nga kumekanga ka mangu lona hambiloko vambeni va nge he kone laha misaveni swa koteka ku va u komba vatukulu komba vana u komba vatukulu swa ku vovho wenu kumbe yili vovho a tshamisi xileswi ni malume kambe kutani sweswi a swi hi kona hi vanyingi va ha swi kotaka ku va va bekisa amafotografiya a vanyingi va swi kotaka ta loko u susana amafoto ma tshama ka telefoni loko va ku yivela telefoni swi lahlekile
0: swikazato swikulu leswi mi tlhanganaka na swona ku landzeni ka ntirho lowa ku susa mafoto hi swini swa kona
1: a swikazato leswi hi tlhanganaka na swona hi ku kala yi nge hi kone a mimiti leyi a hi xavaka yona a switizo leswi hi tivisaka swona ka photography a maproduto lawa hi xava wona khale hi ma tivisa khale a hi xava marevheladori fixadori a mapapela wo lawayani a ku ni a switolo leswi a va hi tiva swa ku hi swona swi xavisaka kambe switolo leswo a swi hi kona swi pfaliwile ya a lweyi a swi kotaku sweswo ku va a famba a ya ka matiko lawa swi nga kona a switizo leswo a ya vuya na swona a tlhasa a mari karapiresu leyi a yi julaka yena hikuva a swi tiva swa ku lomu a ka yena ka mbangu ka ofisi ya le ka ku va hi nga tsutsumela kona kasi a nkama lowuya a swi na byala hi ku leswi mihlukaniso swa ku a marulu ni ta xava ka mbangu wa ku revheladori kumbe fixadori ni ta xava ka ku
0: swi nga ndlela ya ku va hi mipfuka hi ndlela ya ku va hi mipfuka malembe lawa mi nga na wona ya ku hlawa swinene na mi landza ntirho lowu wa ku susa mifoto swa koteka ku va munhu a hanya hi ku va a susa mifoto
1: ka malembe lawa hi nga ka wona a swa ha na byali kutani a mimbangu minyingi leyi a yi liya ku susa mafoto va hanya hi swo leswiya a ku nyingisa ku pfaliwile ku hambi mali ya ku va va hakela renda a va yi kumi a khale a swi na byala

0: Majungula ya shifunja nkulu Maputo kuhlaya Victoria Sithole. Vakoli va majungula hi xiyimo xa xifundzha nkulu Maputo hi lava namuntlha va hlengeletaniki ku va va yingela a ku paluxiwa ka nxaxameto wa milawu ya ku fambisa mintirho ya vukoli ni vupaluxi bya majungula atikweni. Kone ku kumeka vatirhikulobyi va ku hambanahambana ku vona hi zhambaka Alberto Paulo ku hi nyika hi nsima a nkongometo wa ntirho lowu.
1: Kuveneni va hlengela eku paluxeni ka tshinyelero ra minawu yintshwa yi lumbaka matirhelo ya swihubyana swa vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. I minawu yinharhu yi kumeka ka ndzeni ka ntlawa lowu wa ha ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu lomu atikweni. I nawu lowu i minawu leyi gameke hikuva yi pfumeleliwa yi va yi sayiniwa hi murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo. Namuntlha leswi endlekeke i ku sungula ka mpalo ku kongoma a ku va ku paluxiwa minawu leyi. Minawu yi ntima yi byala ku cinca aka matirhelo ya mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. Swin'we ka leswi swi humelelisiwaka i ku va sweswi ku ni ku sindziseka ka ku swihubyana swa vupaluxi bya mahungu hi radio na mini thelevhizini swi fanele ku va swi ni mahungu makulu kumbe minongoloko yinyingi leyi haxiwaka yi ri ya ku lumba a tiko ra Mozambique hi bindzulu wa lomu atikweni ra Mozambique xipimo xa 10%
0: mintirho ya vuyekisi bya xihlale xa Josina Machel hi leyi kutani mi fambisiwaka hi tindlela tinene. Hi mintirho mi hambiwaka nswaku ka loko hi mpfhuka wa hweti vatshami va mbanguluwa va sindzisekiki ku va va nga fambafambi hikwalaho ka ku va a mbanguluwa a fa wu taleliwi hi mati ya timpfula leti niki ku sunguleni ka lembe.
2: Mi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku va ku yakisiwa a posto wa administrativo bya Ilha Josina Machel a xifundzheni xa le Kamanyisa xifundzhankulu Maputo ntshaku ka tindhambi leti vonekeke a nyingetimo ka tiko. Mbangulo wa tiko lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke hi janeiro luya kalutiki na kutoni ku voneke ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti. A posto wa administrativo bya Ilha Josina Machel hi lebyi kumeke

0: Ina byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki akuva avahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhi ni 2 000 000 centro ya mindyangu hi leyi mixanisiweke hikwalaho ka tindhambi a posto administrativo bya yihla Zuzi na Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto.
1: Zito bya mutirhikulozi Domingos Makalani mayelano ni vuyekisi bya xihlale xa Zuzi na Machel. Xihlale xa Zuzi na Machel lexi yamukeleki a ntlawa wa ku yingela a xifuva xa vayakitiko mayelano ni ku ncinca ka mahanyela loku fanekelaka ku va kone atikweni hi tini leti kombisiwiki hi xitshungu xa mbangu luwa Makalani.
0: Avahanyi va posto administrativo bya yihla Zuzi na Machel vali swa juleka ku va ku voneka ku cinca hi swiyenge swa ku hambanahambana tikweni bya Mozambique akuva tiko byi ya mahlweni ku va byi hluvuka va xungeta akuva ku juleka ku va ku ni ku cinca ka xiyenge xa vuzengeri bya nhlawulamani akuva ku nga ha voneki ku lwisana ka vanhu hikola ka ku kaneta a mihandzu. Tani uhlakwavo i swa lisima akuva ntshakuka ku va ku vhutiwile a vanhu va tiva hi xihantla swinene a mihandzu ya nhlawulamani nakona va kombela ku va mpfindla bya misava nhambini byimpeni a ni lebyi hakunene byi seketelaka vahanyitiku hi tindlela ta ku hambanahambana.
1: Vuzhangeli bya mintirho ya tantleketlo ni tiqunga namuntlha u nikeli a mutorotoro wun'we ku tleketla a vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana kutani ku va tshami va posto administrativo bya mapulangweni a xifundzha xa Magudi. Fernando Sidumu a hlaleli ntirho wa kone.
2: Xileswo vurhangeli bya xifundzankulu Maputo byi kunguhati u nyikela mitorotoro leyi swi nga ndlela ya ku vevukisa ta mafambela ya xitshungu lexo. Mitotoro yi nga ni matshamela ya ku hi khambi lin'we yi tleketa evanhu ni mindzwalo kambe na nga li mindzwalo ya ku tlakuka ngopfu sweswo ku fana ni gonyongula mavele, gonyongula mpupu ni swin'wana.
1: Lawa muyingiseti wa ku zhandzeka Havi Madzungula ya xifundzankulu Maputo. Zhindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto.

0: Nhlawama Galtoni, Komalan Maria, Chikalane, Gusachaulu, Iwanga Kunene, Zasetoreshkinzi Minuto, Shia Yasamba Alberto Langa, Kubaye Hanana Leti Kunene Tialana Kanetamba Fambela Ashitaratui.
1: Tiva Tama Fambela Ashitaratuini.
2: Vikela vutomi byako I bya vayakitiko.
3: Ha likola kanzimana ya mahlayisela manene ya vanhu loko va le moveni ya hina. Hi la ku tiva leswaku loko hi tleketla vanhu mimoveni ya hina, a ku va va tleketliwa hi tindlela tinene, hi fanele ku va hi endla yini. Hi landza njhani minawu ya kona ya ku va hi va tleketla vanhu lava. Na hina hi tsaka leswaku hi vanhu lava hi va tleketi kahle, va tshamisekile. Hi swini hi faneleka ku va hi swi endla?
4: A movha ti ku nyima, ku va ni a ku swi tiyi leswaku movha loko se wu nyimile ku pfuliwa swipfalo ha hombe, a vanhu va huma lava nghenaka va kumeka va nghena. Lava nga ti vavisi na movha wu nga le ku fambeni. Se va tlhela ka ritiko leyi va hlaya swa ku a ku nghena ka vanhu ni ku huma ka vona swi fanele ku va ni swi endleka hi ku kahlula swa ku kumeka ku va ni movha lowu ta gama u suka ku ta nghena movha yin'wana leyi tleketlaka vanhu swa fana hi fihlaya ku fana ni lomu ka mabaraji. A va ni tengi hi ku kahlula va nghena moveni lava nga vavisananga va swi endla hi nawu mara hi ku kahlula va nghena moveni va tshama va tirhumara lava humaka va huma na vona. Se movha lowu ta kuma ku va ni wu suka ku ta nghena un'wanyana hi ku tindhawu leti hi tindhawu ta ku ta movha yinyingi yi ta tleketela vanhu lexi xa van'wanyana. Se a mhaka leyi loko yi nga endlisiwi hi xitani na yo yi kumeka yi na mamuta. Loko munhu wo kumiwa na tleketlela vanhu kumbe a va xixa na movha wu nga se na nyima a kumeka ni multa.

0: ifundzi trials yokubani abantu lama batekelwaka bashika endawu yashinjo ya mova andzeni ka xitrato va fane ku vani va xika handle ka xitrato hlaya swa ku a swipfalo swa movha lomu va fanele ku xika hi kona think ku tirha leswi nga le handle ka xitrato ku loko va xika ndzeni ka xitrato swi nga endla ku va ni nkama va xikaka ku ta movha wun'wanyani ku tsutsuma swinene va kumeka va tlumbiwa ku endle ka tinghozi
1: ka nghozi hi swona a wu vulavula lana hi tlhelo leri munhu kumbe vanhu va fanelaka ku xika hi lona kambe hi ku sungula u vulavulele hi timhaka ta ku va vanhu va fanela ku famba a movha wu fanela ku nyima hi wu hetiseka ku nyima hi kona munhu a xikaka kumbe a famba ku ni xihena lexi hi tolovelaka ku xi vona xa ku va mufambisi kumbe movha ya hina ya ntleketlo wu suka ku sungula a movha hi kona cobrador a tsutsumaka nghena movheni
0: swa yarisiwa swinene hi ku a cobrador luyani i cobrador munhu na yena
1: hi swona
0: a nghozi yi nga mu fikela na yena na yena a nga tshika a wa a tivavisa kumbe a wa tlhela tswanyiwa hi movha wolowoyani a luza vutomi kumbe a limala ntawu swa yarisiwa naswona swi kumeka swi khatisiwa hi multa a comprador a fane ku va ni a khwela movheni na se na movha wa ha nyimile a pfala swipfalo a va a garantira a kondutori motorisa swa ku movha se podi wu famba hinkwavo vanhu va khwelile hinkwaswo se swi tshamisekile ka movha wu kuma ku va ni ku famba
1: kambe loko a maphorisa ma mu vona munhu loyi na le karhi a swi endla leswi hikuva i nga kobradori a tirhaka hi wona movha lowu minkarhi hinkwayo ku khatisiwa mufambisi wa movha kumbe ku khatisiwa cobrador
0: okay ku khatisiwa a n'winyi wa movha hi mhaka ya nchumu xin'we xa ku sungula eki a n'winyi wa movha nompodi a suka a susa movha a fambisa movha na a nga na certeza swa ku asegurança yi garantido na a nga na certeza swa ku hinkwaswo swi tshamisekile pura susa movha na a nga na certeza swa ku kani lweyi a khwelaka movheni se certeza leyi a yi kuma hi loko a ni kommunika sound cobrador wakwe se loko a nga se na va na kommunika sound cobrador significa swi hlaya swa ku podi ka ha ni vanhu va khwelaka ka vanhu lava wun'we wa ko he cobrador se no podi a susa movha na va nga se na pfala swipfalo va nga se na nghena hinkwavo va pfala swipfalo a va ni certeza swa ku va nghenile va pfala swipfalo
1: namuntlha swa ringana ku jiya ku engeta
2: tiva ta mafambela switaratwini
3: vhikela vutomi byaku i bya vaakitiko.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Dishile vovô.
2: Dishile ntukulu wanga.
1: Oh vovô, uya ka kwini ni xijumba unga veleka. A xitiki xolexo.
2: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni a hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
1: Oh vuyisa haleno ni ku pfuna vovô. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
2: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha swona.
3: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
2: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
3: Eyi, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
2: Hi luyani ke? Pheya i mufana wa munene jahaleli.
3: Oh, hosa i muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
4: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khumbula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
5: Xewani, loyi i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuntlha hi ta kanela hi Metics. Xana u sama u swi twa va kanela hi Metics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i yencela bya ku hakela hi xihatla byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini masiku hinkwawo ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swi na byalile. Nghena ntsena ka switirho swa bangi byaku ku fana ni internet bank, maapplikative kumbe USSD. Inaka.

0: wa swi tiva swa ku hi wini ntsengo wa mali wu fanelaka ku va u wu zumela hi siku. Hi metics, munhu a nga zumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti zumela ku ya tlhasa 500,000 meticash hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, a ka mutirhisi a leswakwe xitizu lexi i mahala. Kasi ka tinkomponi, mahakele lama tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na zumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka akuva u vutisa banku dzaku akuva u kuma yentelelo wa matirhisela ya metics. Hi xihantla hi ku na byala ni hi ku dumbeka metics mali hi xihantla.
1: Bala nimbelwa vuklash matsi loya kalteke shkarka kampu. Akalta mbelwa kusungula. Akalta mbelwa umbiri. Afulamela, aya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo, anyimise ntangu.
2: Kone mungwe kaba kuzeli wa ntangu ntseni ka kampu. Wasa tanga mbele kangwana wa ntanu wati weti. Atulila mbelwa mpepo.
1: Kasi ya naendla yini.
2: Sati wa mbewa mpepo. Mwanangana ina makateni, wa mchai wa mpepo. Wasa tilui, ayendla sukombisi swa kubeni mwana karati ruma si. Ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: hisi leso loko nwana wa wena ani tlanwa ti weti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xinwana xa msima swinene unga mpusela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
2: wavo swikomba ku veni wa satilweyi hayendi leswi hinga swivula akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
2: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Radio Msambiki.

0: Rádio SANDIC Maputo.
1: Agora que Simbi beque e beque a monte 18 horas a Moçambique e Jamba vale coisa le saco ilon cama vai tassiselan lautelo wama jungula wingi seti le jinene.
2: Lautelo wama jungula. Nogonoko wama jungula ya siku jungwana njungwana ya shifunjankulu Maputo.
3: Jipelile mwingi seto kujanjeka kusungula kutani nhlautelo wa madrungula wa wavujaju wa namuncha 22 ka julho wa 2026 siku leji hi humelelisaka leswaku vakoli va madrungula hi lava hlengeletaniki namuncha ku va ku paluxiwa anxaxameto wa milawu mifambisaka mintirho yavo a xifundzankulu Maputo. Minti ju ya kuingela shifuva shava ya kitiku na mwitla mi kumeki a shifundra sha peseni, shifundra sha kangwamba. Hi humelelisa ni leswaku vujangeli bya mintiju ya ntleketlo ntikunga na mwitla unikeli a mutorotoro unwe kutleketla vanu ni michumu ya kuhambana hambana a magudi. Leti tinhloko makata nongoloko wezu unga mavukweni ya Vitoria Sithole na Afonso Maguli va kunavelelaka vuyingiseti lebyinene. Namuntlha nhlangano wa vakoli va madrungula hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo wu paluxa nxaxameto wa milawu ya ku fambisa mintirho ya vukoli ni vupaluxi bya madrungula. Ku hlaleleni ka ntirho wa kone ku kumeka a mutirhikulobye Alberto Paulo loyi a hi nyikaka a nsima ya madrungula lawa.
4: Kutuva tsala mahungu va rhambiwa a kuveleni va hlengela a ku paluxeneni ka tshinyelero ra minawu yintshwa yi lumbaka matirhelo ya swihubyana swa vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. I minawu yinharhu yi kumekaka ndzeni ka ntlha walowu wa ha ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu lomu atikweni. I nawu lowu minawu leyi gameke hikuva yi pfumeleliwa yi va yi sayiniwa hi murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo. Namuntlha leswi endlekeke i ku sungula ka mpfalo wa ku kongoma a ku va ku paluxiwa a minawu leyi. Minawu yi ntima yi byala ku cinca aka matirhelo ya mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu atikweni. Swin'we ka leswi swi humelelisiwaka hi ku va swoswi ku ni ku sindziseka ka ku swihubyana swa vupaluxi bya mahungu hi radio na mini thelevhizini swi fanele ku va swi ni a mahungu makulu kumbe minongoloko yinyingi leyi haxiwaka yi ri ya ku lumba a tiko ra Mozambique hi bindzulo wa lomu atikweni ra Mozambique xipimo xa 0.10%. Mhaka yin'wanyana yi vuyaka hi ku va ku na a pepa leri nga ta tiyisaka a ku va munhu wo karhi ntirho wo karhi a ri mutsali wa mahungu. A ku va ku kumeka pepa lero nga karhi tirha professional ku na mfambo lowu nga ta vaka kona ku ta va ni nxaxameto wa ku tiyisa swa ku ma tshamela muni ma vilelekaka eka mutsali wa mahungu. Na mina swoswi ize yes Mutimba i wa Syndicate National de Journalist hi xiyimo xa tiko hi nsima ku sukela namuntlha i ntsindzo swi va ta endliwaka.
5: Sweswi hi le ka khambi bya vubisi bya ku ka loko hi fambile tikweni hinkwaswo hi vulavula ni vatsali va mahungu lava hi nga kumbela ku va hi nyika mavonelo lamayelana ni ku ve ku khandziyisiwa a minawu leyi. Swoswi minawu leyi tanihi lani swi tivaka ha kona yi pasisiwile hi huvo ya Assembly of the Republic yi va yi tlhayi yi paluxiwa.

0: vhangeri nkulu. Leswi hi endlaka swona sweswi i ku va hi tlhela ka vatsari va mahungu ni swihundlwana swin'wanyana swa mfumo ni swoka swinge swa mfumo, a ku va hi twisisa a minawu leyiswaku yi hi komba yini, a ku va hi ta kota ku va yi landziwa hi nawu wa kona. Ku ni swinyingi leswi nga kona la ka minawu leyi yi nga leswi faneleke ku swi landziwa hi vatsari va mahungu, kambe ni leswi faneleke swi landziwa hi swihundlwana. Kutani vitani hi kombeliwa leswaku a vatsari va mahungu tingi va tsala mahungu lawa ma tiyeke, mahungu lawa i nga manene, mahungu lawa i nga ntiyiso. A ku va va kuma ntiyiso, va fanele ku va kuma a mpfuletelo kumbe va kuma a ku pfuleka ka swihundlwana swa mfumo, swihundlwana swo ka swi nga swa mfumo, ku va swi hlaya mahungu lawa manene.
1: Hi ku vulavula hi yo ntiyiso yeleyo ku ni mhaka leyi chekiwaka hikwalaho ka ku hi nga ka nguva ya michini ya ximanguvana lawa ma internet ma Facebook ku ni ku paluxiwaka swi voniwaka ri mahungu kusukela hikwalaho ka ma Facebook lawa, kambe vanhu va ku a va tsaliwa mahungu va ri ku ni mavunwa ma humaka laha i ntirho munhu nga endliwaka leswaku ku vonisisiwa mhaka leyi. A va tsaliwa mahungu lava va tivekaka na vona va swi kota ku va va rhangela michini.
0: Leswi faneleke ku swi endleka ku va vuxopaxopa swinene leswaku hi mani mutswalo mahungu.
1: Mamarito ya Mutimba wa Syndicate National de Journalists ndzi va vulavula hi ntirho lowu namuntlha wu sunguleke ku paluxiwa ka minawu yintshwa ya ku kombisa mintirho ya ku paluxa bya mahungu lomu a tikweni ni leti vito ra siku hi nga ti vulaka kusukela mugangeni wa Matolariu Albert Pama.
2: Mintirho ya vuyekisi bya xihlale xa Josina Machel hi leyi kutani mi fambisiwaka hi tindlela tinene. Hi mintirho mi hambiwaka nswaku ka loko hi mpfhuka wa hweti vatshami va mbanguluwa va sindzisekiki ku va va nga fambafambi hikwalaho ka ku va a mbanguluwa a fawutaleliwi hi mati ya timpfula letiniki ku sunguleni ka lembe.
3: Mi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku va ku yakisiwa apostu wa administrativo bya Idla Josina Machel a xifundzeni xa le Kamanyisa xifundzankulu Maputo nthaku ka tindhambi leti vonekeke a nyingitimo ka tiku. Mbangu lowu wa tiku lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke hi janeri lweya kalutiki na kutoni ku voneke ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti. A postwa administrativo bya Idla Josina Machel hi lebyi kumekeke na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki a ku va a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputo kusuhi ni 2 milioni wa mindyangu hi leyi mi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi. A postwa administrativo bya Idla Josina Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto. A muzengelo wa posto wa administrativo bya Idla Josina Machel Alberto Mukauki a tlhamuxela leswaku hi ntshwaku ka tindhambi leti a vahanyi tiku hi lava va sekelekiki a ku va va ta bindzula swakudya.
4: In fact lembe ra Rumadur ke ficou como trauma para algumas pessoas, mas estamos a superar, já estamos calmos. Toda a ilha esteve aqui nas lojas, desespero total, não tínhamos saída, mas houve uma resposta e os parceiros também deram sua mão, principalmente em insumos agrícolas. Neste momento temos campos que dão alguma vontade da população voltar a trabalhar, porque temos zonas muito verdes, com muita produção. E já começamos até a ter maçaroca desta época, o que significa as pessoas, logo que a água começou a baixar, algumas pessoas entraram no terreno e começaram a trabalhar.
3: Na kwenchaka leswo vuzhangeli bya mfumo wa xifundzha xa le Kamanyisa na vaseketeli hi lebyi nga kazi byi landza mintirho ya ku va ku yakisiwa swilo leswi honeteliweke hikwalaho ka tindhambi. Hikwalaho ka sweswo yo vuzhazu lweyi ku sungula mintirho ya ku va ku yakisiwa a duna lebyi byi sivaka a mati ya nambuwa nkomati ku fambeni ka xitarato lexi xi kongomaka a mugangeni wa Idla Josina Machel.
4: Já foi mobilizado o empreiteiro, hoje mesmo teremos algumas máquinas a chegarem aqui. O financiador desta obra é o Banco Mundial. São obras em todo o distrito. Vai acontecer aqui na ilha, depois daqui da ilha vai-se a 3 de fevereiro, até vai-se chegar a Munguim.
3: E mais dito, o Muzangeli, o aposto administrativo da Idla Josina Machel, Alberto Mukauki. Loko a kanela kwa laka mintirho ya ku va ku yakisiwa mbanguluwa wa tiko, ntshaku ka tindhambi leti xanisike ngopfu wa nyingitimo ka tiko.

0: leti ku nga ni xipfunyi ngopfu, nakona loko ku na timpfula a mafambelo a swi koteki. Xileswo vurhangeri bya xifundzankulu wa Mputsu byi kunguhate u nyikela mitirhotoro leyi swi nga ndlela ya ku vevukisa ta mafambelo ya xitshungu lexo. Mitirhotoro yi nga ni matshamela ya ku hi khambi yin'we yi tleketa evanhu ni mindzwalo, kambe na nga ni mindzwalo ya ku tlakuka ngopfu. Sweswo ku fana ni gonyongula mavele, gonyongula mpupu ni swin'wana. Xileswo loko a nyikela emitirhotoro leyi murhangeri wa tinkunga ni ta vuyendzi hi xiyimo xa xifundzankulu wa Mputsu Rakelina Nyabindi hi loyi a vuleke leswaku hikwalaho ka ntirho lowu mfumo wu ta va emakungu ya ku va xitshungu ku pumbeka exanisu lowuxi hlanganaka na wona. Nakona a vule leswaku handle ka mitirhotoro leyi ka ta nyikeriwa yin'wana ku fambeni ka malembe mataka, laha emfumo wa xifundzankulu wa Mputsu u lavaka eku va xitshungu xi nga hlangani ni nxaniso lowo. Nakona ku fumeni ka marito yakwe Rakelina Nyabindi hi loyi a tiviseke leswaku mitirhotoro leyi yi handla nyikeliwa hikwalaho ka vulongolokwa ni liendzo li nga ta endliwaka emurhangeli wa tiko Daniel Chapo a xifundzankulu wa Mputsu evugan'wini bya hweti leyi hi nga ka yona, laha a vuleke leswaku murhangeri wa tiko a ya karhi a vindlavindleka ngopfu hi ta matshamela ya xitshungu xa xifundzankulu wa Mputsu lexi hi ndzhaku xanisiweke hi timpfula leti timpfula ti hundzeleke eswitarato ka miganga yo hambanahambana. Xileswo handle ka mitoto loyi u nyikeriweke lana exifundzeni xa Magudu ku nyamuntlha a ku kunguhatiwa kwa ku nyikeriwa emitoto wun'wana a xifundzeni xa Matitwini, laha mitoto lowu u nga ta tirhela ka miganga leyi xitshungu xi hlanganaka ni swikarhato eku fambeni ka xona. Lawa mahungu hi nga nomatisaka ku fambeni ka mitirho yin'wana ya mahungu ku na Radio Mozambique Misawu Provincial de Maputo. Kusukela Magudu hi ku khoma ka mitirho ya Radio Mozambique Fernando Sidumu alo Selani.
1: Vugamu bya nhlawutelo wa madzungula wa siku bya namuntlha hi humelelisiki leswaku nhlangano wa vakoli va madzungula hi lowu hlengeletaniki hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a ku va ku paluxiwa a nawu wa ngatsinya bya ta mafambisela ya ntirho lowu. Hi humelelisi ni leswaku mintirho ya ku yingela xifuva xa vayakitiko namuntlha mi hambeliwi a Pheseni xifundza xa ka N'wamba, hambi hileswaku vurhangeli bya mintirho ya ntleketlo ntiqunga wu nyikeli a mutorotoro wun'we ku tleketla a vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana a mapulangweni xifundza xa Magudi xifundzankulu Maputo. Yamukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Afonso Magule.
2: Miyingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo. Ahe kuneneke ikumeke nhlavutelo wa madzungula hi teketa hi lonkama ndzimana ya vunanga. Vunanga lebyi hi taka famba nabyo ku ya hlasa ku swihi swinene ni kama wa Dzanovhore xikholano. Hi ta va hi kuma a matimu ya siko na hi zwon'wa hikuva hi Dzanovhore zwi na 30 minutes. Hi ta va hi kuma a Journal da Noite hi ntirhisano na Internacional wa Radio Mozambique. Leka wa uzhazhu wa manyunyu i 22 ka judli wa 2026. Vunanga lebyi kunene hi ta va hi byi kavinyetela hi mintswatsiyo hi byi kavinyetela kunene hi mabulo ku ya hlasa kholano hi n'wi hlinyela vuyingiseti lebyinene. Tiva leswaku pangalatiwa hi emisori provincial Maputo wa Radio Mozambiki.
3: Emisori provincial Maputo i mupangalati, i museketeli, i mutlhavukanyisi wakwe.
4: Susa xivundza hi ku tipatla na emisori provincial Maputo.
2: 102.3 KFM na 1008 metros ka onda media. 89.0 wa Magudu, 90.0 wa Ponta Douro. Hi ya teketa vunanga kunene.

0: Kola ni mbelwa vakula ximatsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu a khalita mbelwa ku sungula a khalita mbelwa wumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasati a nga beleka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tsunelela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: xewani lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique namuntlha hi ta kanela Hermetics xana u tshama u swi twa va kanela Hermetics Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metix i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangu ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangu byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene, nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swina byalile. Nghena ntsena ka switizo swa banku dzaku, ku fana ni internet bank, ma-applicative, kumbe USSD. Inaka, wa switiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku. Hi Metix, munhu anga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash, hi siku na a tirhisa nkonta.

0: kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 metikaji hi siku nakona hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, aka mutirhisi a leswakwe xitirho lexi i mahala, kasi ka tinkomponi mahakelo lama tivisiwa hi banku nakona ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe nkama hinkwawo dzimuka a ku va wu vutisa banku byaku a ku va wu kuma yentelelo wa matirhisela ya Matrix. Hi xihatla, hi ku na byala ni hi ku dumbeka. Matrix, mali hi xihatla.
1: Dzipelile hi Celestine ka viola na Mahmud ka keyboard na Mina Lee na Juju ka makorus ka marabenda Mosambiki.

0: dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Uma nova tsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata iye teke mapimu. Iye veke kashimu shakwani ngashipimisi man.
4: Seko umelela yini swatswi ntshakambi.
3: Hile swa ku ni hundze hile ka mungani wa mina Manyisa. Ni va kuma vatswatsa matsavu woxe. Ya ku nambe ukandzeliwa makandzeliwanga nka.
4: Manyisa hi luya wa tihomu. Wa matsala manyingi ya mavele ntimanga.
3: Hi luya. Phaya nga na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
4: Yo.
3: Matsala mahahlukelile. Swakudya swi nga hali kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona ati na matshamelo manene.
4: Yi. Ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
3: A ku lukanga munhu. Se la a ni vona swaku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
4: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke.
3: Mamana.
4: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
3: Nkatu a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela mabihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
4: Phe mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana.
3: Nkata, a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene. Utavuyeliwa hi ku phinda.

0: Mpepo, wasa tangabeleka ngwana wa ntano wa tiweti, atunela mbele wa mpepo.
1: Kasi ya naenda yini?
0: Sati wa mbe wa mpepo, ngwana ngana ina makateni, wa mchai wa mpepo. Wansati lwe, haienda sukombisi wa kuveni ngwana karati ruma sila ya kushuluka. Makambi manyingi, akomba kukarateka.
1: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
0: Isi leso loku ngwana wa wena, anintano wa tiweti ni yingwe. Muya ngwisi makambi manyingi. Nyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
1: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfunisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
0: Wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
0: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
0: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Ha a ita vantu ni kati mene ti hita ka va hi kuma matimu ya siko. Matimu ya siku lawa ha wone hi nga ta ka dzimuka leswi swi humeleleke ka siku dzo ku fana na namuhla. Ka sike malembe lawa makhalutiki ha zwinja.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique, a Ecumene Matimu Yassiko.
2: Matimu Yassiko.
3: Namuntlha hi ta tsundzuka ku hlawuliwa ka Mele Zizenawe ku va murhangeri wa tiko ra Ethiopia a tikonkulu wa Afrika. Hi 22 ka Mawuwana nga Julhu wa 1991, huvu yikulu ya ku boha minawu ya tiko ra Ethiopia yi hlawula Mele Zizenawe ku va murhangeri wa tiko. Mhaka leyi yi humelelile ndzhaku ka nyimpi ya vaka xin'wana leyi yi nga va kona tikweni hi ku famba ka malembe ya 1989 ku ya fika 1991. Nyimpi leyo yi rhangeriwile hi ntlawa wa vahlamuki wa vito Frente Democrática Revolucionária dos Povos Etíopes, na ka yona ku hlengela ni mintlawa leyi nga vumbiwa n'walungu ka Ethiopia ngopfu emigangeni ya Tigre ni le Eritrea. Ku humelela ka ntlawa lowo a ku komba ku hela ka mfumo wa Mangosuthu Haile Mariam, lweyi hi ku sungula ka 1990 a nga sindziseka ku tshika mfumo ni tiko a tlhela a chavela tikweni ra Zimbabwe. Mfilumfilu tikweni ra Ethiopia yi sungulile loko hi ku famba ka 1980 dyandza ri xanisile swinene vana va tiko, na hikwalaho ka swona ku nga luza vutomi bya xipimo xa 10,000,000 ya vanhu. Matshamela lawa ma sungulile ku xikuvalisa vana va tiko lava va vula leswaku mfumo wa tiko a wu ti hiti hi ku lavetela ndlela ya ku helisa ndlala tikweni. A ve kusukela lanu n'walungu ka tiko ku nga vumbiwa ntlawa wa vito Frente de Libertação dos Povos Tigrinos, ntlawa lowu nga gama hi ku tipatsa ni mintlawa yin'wanyana leyi a yi lwisa mfumo wa Mangosuthu Mariam. Hambileswi mfumo wa tiko a wu ni nseketelo wa mintamu ya khale ka Union Sovietica yi tsandzekile ku khakhelisa vupfukeli ra kusukela n'walungu, hikuva nyimpi leyo yi sungulile ku kuma ntikelo loko ku sungula ku tsavukana matiko lawa ma lumba khale ka Union Sovietica, mhaka yi nga endla leswaku mfumo wa Mangosuthu Haile Mariam wu sungula ku pfumala nseketelo wa masocha. A ve nkama wolowo ku nga hlawuliwa Mele Zizenawe ku va rhangela tiko, kambe hi Khotavuxika nga Junyu wa 1992 ntlawa wa vito Frente de Libertação de Oromo wu susile swirho swa wona ka mfumo wa ku rhangeliwa hi Mele Zizenawe ku vona hi Nyenyankulu wa nga Marsu ku huma swirho swa Coligação Democrática dos Povos do Sul. Matshamela lawo ma sindzisile ku cinciwa ka tshinya ra minawu ya tiko hi 1994, mhaka yi nga pfula mukhandlu a ku va hi khambi ra ku sungula tikweni ku endliwa ntirho wa hlawula mani, mhaka leyi nga gama hi ku humelela hi 1995. Ka hlawula mani wa kona, Mele Zizenawe a hlawuliwile ku va holobye nkulu wa mfumo, ku vona Negasu Ejidada a hlawuliwa ku va murhangeri wa tiko. Hambiswiritano, hi 1998 a Ethiopia ku sungulile nyimpi yin'wana yi nga pfuxiwa hi vana va Eritrea. Nyimpi leyo a yelana ni ndzelekano, ku bangana ndzelekano wu hambanisaka matiko ya mambirhi. Nyimpi liyani yi humelelile ndzhaku ka loko hi 24 ka Mayi wa 1993 nhlayikulu ya vana va Eritrea yi hlawulile ku va Eritrea a tsavukanya na Ethiopia. Nyimpi yi game ntsena hi Khotavuxika nga Junyu wa lembe ra 2000.

0: Hi tlangelile kunene hi dzimukeke leswi humeleleke ka siku leti kutani ke hi lonkama a hi londziseni ta nxaviso leti hi nga na to na hi rindza a journal da noite hi dzana for leswina 30 minutes. Xewani, lowu i nongonoko Aprenda Mais wa Banco de Moçambique. Namuhla hi ta kanela hi metics. Xana u sama u swi twa va kanela hi metics? Xana wa swi tiva leswaku a tirhisiwa ku yini? Metics i encela bya ku hakela hi xihatla, byi nga kona ku mabangi ya ta mintengo, byi ku na byaliselaka ku rhumela mali kusukela ku bangi byin'wana ku ya ka byin'wana hi ku kahlula swinene nkama wini na wini, masiku hinkwawo, ku katsa ni vugamu bya vhiki ni mafiriyadu. Xana byi tirhisiwa ku yini? Swina byalile. Nghena ntsena ka switizo swa banku dzaku, ku fana ni internet bank, maapplicative, kumbe USSD. Inaka, wa switiva swa ku hi wini ntsengo wa mali u fanelaka ku va u rhumela hi siku. Hi metics, munhu a nga rhumela ku ya tlhasa 200,000 meticash hi siku na a tirhisa nkonta. Kasi tinkomponi ti nga swi kota ku va ti rhumela ku ya tlhasa 500,000 metikaji hi siku na kone hi ku tirhisa nkonta. Ku ni swin'wana, aka mutirhisi a leswakwe xitizo lexi i mahala. Kasi ka tinkomponi, mahakelela ma tivisiwa hi banku na kone ma hlayiwa na byi nge si na rhumela mali. Kambe, nkama hinkwawo, dzimuka a ku va u vutisa banku dzaku. A ku va u kuma yentelelo wa matirhisela ya metics. Hi xihatla, hi ku nabyala ni hi ku dumbeka. Metics, mali hi xihatla.
1: Para Goma 2026 serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 6.

0: Instituto de Línguas, anintsinza dropeni ra ka Maputo, Avenida Metsoko Touré, ka nhlayo ya 1260, na antihubyana madropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola nombelo wa vaklash matsilo ya kalteke shikari ka kampu. Akalta mbelo wa kusungula, akalta mbelo wa mbiri, afula mela, aya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo, anyimise ntangu.
2: Kone mungwe kava kuzeli wa ntangu ntseni ka kampu, wasa tanga mbele ka ngwana wa ntanu wati weti, atunela mbelo wa mpepo.
1: Kasi ya na endla yini?
2: Sati wa mbe wa mpepo, ngwana ngana ina makateni, wa mchai wa mpepo, wasa tilwe, ayendla sukombisi swa kubeni ngwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: isi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene unga mpfuisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba kuveni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa nwana xibedhlela.
2: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad ku nga titshechi hi fonele 82 31 05 751.

0: Kambe manyingi akomba kukarateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
0: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xin'wana xa misima swinene u nga mpfuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
0: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
0: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni, a swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
0: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ya, vamana vatsongwana, a ndhambi ya nyan'waka nkata yi hi teke mapimo. Yi veke ka xiyimo xa ku a ni nga xipimisi ma.
4: Se ku humelela yini swa swintshwa kambe?
3: Hileswaku ni hundze hi le ka munghana wa mina Manyisa, ni va kuma vatshwatsa matsavu woxe ya ku nambe ku kandzeliwa makandzeliwanga.
4: Manyisa hi luya wa tihomu wa matsala manyingi ya mavelentimanga.
3: Hi luya phaya nga ha na nchumu. Tihomu ti fambe ni mati hinkwato.
4: Yo,
3: matsala ma ha hlukelile. Swakudya swi nga ha li kona leya swi hangalaka. Tiyindlu ta kona tona a ti na matshamelo manene.
4: Ye, ndhambi leyi a ku lunganga munhu hakunene.
3: A ku lukanga munhu kata. Se laha a ni vona swa ku loko swi koteka a hi ta va pfuna nyana hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
4: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kola kaya ke
3: mamana.
4: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi
3: nkatu. A ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi huluxa matini. Phe matshamela ma bihile hi fanele ku pfunana nkata luya nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
4: Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala la ni kani vatsongwana.
3: Nkata, a hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

0: Oh, Mashaka. I face him sports on a side. Kona nino avitega kona usibi wa mtuku nuko watu. As I said.
1: Ntshaka kuva hi ngulosile vunanga bya ku xonga ngopfu swinene hi ta yisa mahlweni hi ku va hi kombisa leswi hlayiwaka cuidados com os idosos a nga ku va hi ve ni vonele byikulu ka swidiwati sweswo a ku va hi vonelela swidiwati sweswo xa ku sungula hi fanele ku va na hina hi ve ni vumunhu nakone hi vonelela ngopfu swinene ta madela hikuva tiva leswaku leswi va nga vakulu swi kone swin'wanyana leswi swi kalaka swi nga va fambeli kahle emuzimbeni wavo. Nakone hi fanele ku va hi vonelela ngopfu swinene mayelano ni leswi hlayiwaka hydratation constante ya nga swi yelanaka ni ku va va phuza mati hambi ku va va tivonela ka xikhumba. Hi fanele ku va hi vonelela nakone ta vubasisi siku byin'wana.

swin'wana ni ku va ngopfu hi va vonela leswaku va nga wi. Ntanga yi fambile, ntanga yi ya ku tlakuka kutani matimba ka matsolo a ma ha li kona. Hi fanele ku va hi ve ni vuvoneleri byikulu loko swidohati sweswo lani ndyangwini swi ri kona, hi fanele ku va hi swi vonelela. Kutani hi ta yisa mahlweni hikuva hi hlaya leswaku mi yingela nongonoko vukoxa vutivi bya ntumbuluko. Loko hi kumeka mintini Yezu swinene ku va hi tiva leswaku xa ku sungula ku va swi koxana sweswo swi ye mahlweni hikuva swi ve kona, hi fanele ku va hi swi vonelela ngopfu swinene ka ta vudaho ni ku va swi ve ni nkama ku va swi wisa. Hakanyingi loko hi vonela timhaka ta vudaho hi hlaya leswaku mirhi leyi fanelaka ku va hi swi nyika swi koxana sweswo loko swi tshuka swi xanisiwa hi mavabyi, a nga va ya mazambu, mavabyi man'wana ni man'wana, hi fanele ku va hi swi teka hi ku sungula ku va swi ya xipiritana. Murhi lowu fanelaka ku va u nyikiwa kumbe u tirhisiwa swi koxana sweswo u fanele ku va ivi murhi lowu kutani u tswaliweke xipiritana hi xirho xa ta vudhawu, a nga va dokodela, va infirmero ni van'wana, ku va hi voni va tivaka mpimo lowunene u fanele ku va u nyikiwa wone ka xikoxana sweswo. Loko hi yisa mahlweni ni xiyenge xa ta vudhawu hi fanele ku va hi vonelela ngopfu swinene matshamela yakwe ni wongo byakwe na hi dyeletela hakanyingi nakona swirho kumbe vazhangeli va xiyenge xa ta vudhawu lava hakanyingi ma nga ta tshuka ka vona xa vukarhi lexi cinciki kumbe lexi xi va pfunetelaka. Loko hi tlulela ka ta ku yelana ni madela hi fanele ku va nkama wun'wana ni wun'wana hi va sindzisa ku va va nwa mati. Ha tiva leswaku swi nyingi swi hitana leswaku vanyingi a va mazhandzi a mati, kutani hi fanele ku va hi va sindzisa leswaku va nwa mati, va nyikiwa mihandzu va nga mafuruta, va dya swa matshavu swa tinyama ni swin'wana ni swin'wana leswi swi ta ka hlengelaka a ku hanyeni kakwe, swi ta ka hlengelaka ku fambeni ka madela yakwe. Kutani hi makhambi manyingi hi hlanganaka ni swidohati lomu tindleleni na swi nga basanga na swi ni nsila, swin'wana swi tshikiwile hi vana. Kutani mhaka leyi bihaka loko hi tiva leswaku mamana ya kona nakona ntanga yikulu kokwana kona, hi fanele ku va nakona hi hlengela hikwala ka tlhelo bya ta vubasisi a nga hi njiyeni. Ku fanele ku va a yamukela ku basisiwa loko swi ka zata makhambi mabiri, hi fanele ku va hi n'wi pfuna hi ku nyika makhambi mabiri a ku va a hlamba hi makhambi mabiri a nga dyiwa xivesipurudiya hi mati lawa ma kufumelaka kumbe ya ku hisanyana a ku va nakona a swi kota ku va a xikhumba xakwe xi li ka matshamela lamanene nakona xikhumba xi nga kumi ku va xi vavisiwa hikwalaho ka ku tiva leswaku swi koxana sweswo a xikhumba hi lexi xi nga ka matshamela lawa hi ma tivaka. Kutani hi fanele ku va hi mu nyika a mati ya ku pfumela kumbe mati ya ku hisa ma nga hisi ku tlula mpimo leswaku a kota ku tibasisa kumbe hi mu seketela ku va a tibasisa. Loko hi la ku vonelela hikwalaka ku va a nga gwenti hi nga swi koti ku va fambafamba hi tlhelo bya siguransa, hi fanele ku va hi tiva leswaku a lomu a sala kumbe ka xilawu xakwe hi fanele ku va hi dyeletela tinyala ta ku hi veka minchumu leyi nga ta kotaka ku va tiseketela hi yona eka a khumba lana a khumba kun'wanyana ndzeni ka ku va hi a nga wi. Hikuva loko a wa hi nga kuma timhaka letikulu ngopfu swinene mhaka nga ya tiyincaka leswaku a ya baxa ra xipiritana hikwalaho ka ku pfumaleka ka vuvoneleli hi tlhelo bya hina vana vatukulu ni vanhu van'wana. Hakanyingi swikoxana swa pfaleliwa swa tshikiwa nkangala a swi na lweyo wa ku bula na yena, kambe swi hitana swinyingi leswi hi swi kumaka loko hi karhi hi bula ni swidohati sweswo kumbe swikoxana sweswo. Kutani hi fanele ku va hi tshama mikarhi hinkwayo ku ni lweyi a bulaka na yena hina loko hi buya hi mintirhweni hi bula na vona hi ta vona leswaku va ta titwana va nyikiwa lisima.

nakona hi hlengela a vuton'wini bya swidohati sweswo hi ta vona leswaku michumu yi ta famba hi tindlela letinene. Hi le mpfhukeni hi 102.3 ni hi milo yetu ka Onda Media mi yingela nongonoko vukoxa vutivi bya ntumbuluko. Kusuhi swinene ni ku va hi pfala xiyenge xa mabulo yezu kusiku bya namuntlha hi hlawuleki nhlokamhaka ku va hi fanela ku va hi vonelela swikoxana sweswo a ku va na swona switwana swi ni lisima a vuton'wini.

indústrias culturais e criativa Xangashi engelishenge la kashinene kutla kusheni ka vukosi tikweni jezo kudomulsheni ka mintirho mavoko ni swin'wana. Escola Nacional de Música xilandzela mintirho ku visa vatshungwana vantshwa ku tiva ku yimbelela. Kona muhla muzwangelo wa tiko kun'wana wa African Park va hlengeletanile edorobeni bya Maputo ku vonisa swinene swibyalanganya kumbe ku humelela ku fambeni ka mintirho milandzwaka Park Nacional de Archipelago de Bazaruto edorobeni bya Nyembane fambeni ka Mabulo ni muzwangelenkulu. Kamenokone muzwangelo luya a komisi ku navela ku tlhela ku xeni ka mbangu luwana swi nga xikombiso matikweni ya vambe swi nga mbangu lowu kutani u hlayisaka tindlela letinene swiharhi swa malwandle. Nakonjeka leswi muzwangelo wa tiko kusukela mundzuku a sungula liendzo bya ntirho a xivundza nkulu nambula byi ta kateka ka masiku mazwaro ntsene ka makungu ya kumeka kusuhi ni xitshungu ni ku vona mahanyela. Ku vonisisa mafambela ya makungu ya mfumo migangeni, ku dzungula a tsalwa ya mukeleki mutini wexo wa vuhaxi lana a byi tiyisaka leswaku fambeni ka liendzo byakwe bya ntirho a ta kumeka dorobeni bya Nampula ni le swifundzeni swa Malema, Moma, Nakala loma ta ka hlengeletanaka ni xitshungu vuzwangeli bya xinto nambe vakombisi va tikomponi ta mfumo. Kusuhi na 11,8 milioni ya vanhwanyana ni majaha va yamukeli nseketelo ya hubyana ya vukala yi nga lumbi ya mfumo World Vision Mozambique Lembed Kalutiki tanihi tsalwa bya nhlangano lowu byi kombisiweke bya 2025 ku tlula 126,000 vadyondzi va yamukeli swakudya swikolweni. Mhaka yi hlengeleki ku tlakuxa ka nhlayo ya vatshongwana va titswalisiki swikola hi xipimo xa 9% ka 157 va swikola primaria. Ku dzungula ku va Lembed Kalutiki, 9,45 milioni ya vanhu va seketeriwile ku va va nga kumiwi mavabyi ya ku hlantela ni ku vuyelela nga malaria hi ku yaveliwa ka 5,3 milioni wa mixikitelo. Nseto Janjeka, lawa madzungula ya vusiku hi misoro provincial Maputo. Mangwana, kura chitaka.

ntirho ya ku pfuxeta ndhawu leyi i hoxetiweke swinene hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka lembe leri i karhi i tsakisa ngopfu swinene na na xifundzankulu Gaza ku ta sungula ku nga le khale a ntirho wa ku va ku tlhaviwa anyezani ka ntsengo wa 3,000 ya tihomu ku va ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku leti ti na tinhlokomhaka ta ntshimantshima eka mahungu lamakulu ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku.

Eleka 21 horas na 19 minutos mwingiseto wa kurantze kabuya eleti kwenda Afrika. Dzonga lomwenga kuma Benjamin Dube na Sholani Madlozi. Loko wako uvumile alwe kulosela kaina loko irantze ke kubahi kufikisela kabu sikule dwa na monta. Na eleka mintiru ya buhashi ya dzonga katiku. Ekari angala salavu nanga angarlo mwingiseto wa kurantze ka. Nkari wa kuva hi ta kumela 21 horas na 10 minutos kasi hi vula na 30 minutos laha hi nga ta ku vuyisela ka nongonoko wa mahungu ya dzonga kati ku nyamutlhe le ka vusiku bya wa vunharhu 22 ka julu ka 2026 hi ku navelela vusiku byinene ku navelela ku yisa kunene na ku tshemba leswaku nkarhini lowu karhi wu vindlavindlaka hi ku lava ku lalela un'wana se a lalelile ku ni lava xihantla ngopfu swinene ku fana na hina haleno ku ni lava ha tshikaka nkarhi wu tshovanyana kambe ke hi ta kwini mingiseto wa ku rhandzeka lexi navelaka xona hikuva vusiku lebyi byi nga

fambela khwatsi hikuva u nga londzovotana lo vusiku lebyi eka ka vuhlanganisi la xitiko xa Dzonga Maputugazana hi Nyambani na le ku Pangalata u londzovota ku endla makungu ya risiku ra namuntlha a rhanga ku endla nhlelo hi vula makungu ya risiku la mundzuku kambe rhanga ku endla nhlelo wa leswi nga ve mafambela ya risiku ra namuntlha Lonzo vota kuva hakunene u tshamisani njangu wa wena kasike u bula mailani leswi nga velisiku ra namuntlha xuvela ku tiva ka vatsongwani xuvela ku tiva ka mlumuzana xuvela ku tiva ka nkosikazi xuvela ku tiva ka hinkwalo va hanyaka na vona njangu na wona swo kasi a ri siku leli la namuntlha li fambe njhani loko swi ri kona leswi fambeke khwatsi a swi tamisisi swi ta fambisa sweswo ni mundzuku loko ku na leswi phazamekeke u ta swi kota ku vo swi cinca kasi mundzuku swi ta ta famba khwatsi i 21:21.

0: Mainsetwa kurantse ka swontsankulu gaza maputu na inyambani ya milosa ni kumuhoezela ka ndokonoko wata upalushi ya mahungu a ka xitiki xa dzonga mahungu lawa hetaka na wona maswingeta leswaku leswi fundzeni xa guvuru a swifundzankulu swa inyambani ku karhi ku yisiwa ni mahlweni ntirho wa ku va ku cacciwa a tindlopfu leti mavhiki ma hundzeke ti dilizeke a ntlhanu wa tiyindlu hambi ku va ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka ntsengo wa 13 ya magitari le idla juzina mintirho ya ku pfuxeta ndhawu leyi hoxetiweke swinene hikwalah ka tindhambi ti vonekeke ka lembe leri i karhi i tsakisa ngopfu swinene nana xifundzankulu gaza ku ta sungula ku nga le khale a ntirho wa ku va ku tlhaiwa anyezani ka ntsengo wa 3,000 ya tihomu ku va ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku leti ti na tinhlokomhaka ta ntshimantshima eka mahungu lama kuliweke hi vareporteri va ku hambanahambana va swichi swa dzonga tiko gaza maputu na inyambani malamisiwa makhalama ta kombisiwa hi Alfredo Muyanga eka vukhandlisi la michini ku kumekaka na ku ri wa ntirho Amara Buduya ximirani leswi muxivala wingiseti lebyinene ku nga le khale hi ta vuya ku va heta nkelata lawa ni man'wana mahungu hi nga na wona lipelile na kana klorumingi seti loko li kari yisungula ata kuva chokwansela a mahungu lawa hi malomseke kuva hita makumbisa ka lesiku na muntla hi kuma lama swingataka leswaku le guvuru a ntirho wa kuva ku chachiwa a tindlopfu leti masiku mahundzeke ti hohloteke a ntlhanu wa miminti ni kuva ti dya a mibyalo ya ku hambanahambana ka mpfhuka wa 13 ya magitari hi lowu nga karhi u ya mahlweni Armindo Masingi
1: katiro lowu wa ku hlongolisa tindlopfu ku karhi ku humelela a vafiscal vavonileli va le Parc National du Sinaf swin'we ni maphoyisa ya ku vhikela a titshomba ta tiko leswo ka malocaldad ya Pant ni Nova Mamboni a hungu givikinyikiwa ka mutirhi wa Radio Mozambique ha Renato Bata na ku hi murhangeli wa mutirhi ya ta ku wonelela hi matshamo lomu hi hanyaku kona hina vanhu loyi a teku nga lowu a tindlopfu leti ti vonekaku a distrito ya Guvuru ti ta hi ka maprovinci ya Manica swin'we ni Sofala kani leswi wu kona ntirho wu fanele wu nga humahiwa laha xikarhi ka xitshungu wa ku gondzisa xitshungu xi tiva a ku hlongola a tindlopfu hi ku tirhisa a wu tiviga xintu a hi zweni magezu yakwe
2: masiku lawa hi mahundzaku masiku lawa hi kumelaku ni swikarato swa ku lwisana ka xitshungu xa hina ni swiharhi swa khwati ngopfungopfu a tindlopfu leti hi nawu wa tona hi swi tivaka leswaku tona hi a ti rivali tindlela ta tona makhambi yo tala hi hina vanhu hi ya ku hanyima lomu ti nga si na ti hundza hi kona masiku ya kala kani leswi hi wa nga hi na yo mhaka leyo maji ka masiku lawa ya ugamu hi wona a tindlopfu na ti karhi ti xanisa le ka maluvani hambi ka pandi leti ti taku hi matlhelo ya ku hambanahambana kani leswi ti ta ti ta hoxota a bindzu ka xitshungu xa hina hi vulavula hi swihlangala va swi kota ku veni va swi kota ku veni byi dilisa hambi tiyindlu swa swi kota ku ti xixa ti vuya la hansi hi ndlela leyo ku na ni ku xukuvala ka hombe ngopfu kani leswi kota mfumo hi patsana kota provincia kota apayila ka le guvuru hi ma

0: misava ya ku hambanahambana xikan'we ni Park National ya le ka Zinave, kasi ku landzisela a swiharhi leswi laha na yalakanya leswaku swi fela ku ve ni swi hlongoliwa swi hambana ni vanhu hi ndlela leyo hi kona lomu a khwatini na hi karhi hi swi landzelela ka xikhathi lexi na ni magezi laya ku ka ha rolile tanihileswi a ntirho wa hasimama hi ndzhaku hi ta ve hi ya vela a mahungu ya ku swi tshamisile ku yini.
1: Ku vulavula ka Renato Bata na ku hi murhangeri wa mitirho ya tamandhawu lomu hi tshamaka kona na ku hi ambiente yena Renato Bata ivi a lakayisa kambe leswaku kwalomu ka vhiki le gigi hundzileko ku vi ku onheka tindlovu ti nga ta kumana ni timvuwu ka Phaphatani kwale ka Maboti.
2: Xifundzankulu xa ka Maputsu, mahungu lawa hi ma yamukelaka na masukela Idla Josina a xifundzeni xa le ka Manyisa ma swinga ta leswaku mintirho ya ku va ku pfuxetiwa a ndhawu liya xanisiweke swinene hikwalaho ka tindhambi ta lembe leli i karhi i komba ku tsaka. Nhlamuselo ya mahungu i taku na Domingo Zimakalani.
3: Mbangu lowu wa tiko lowu xanisiweke ngopfu hikwalaho ka tindhambi ti vonekiki hi Janeiro luya kalutiki na kutoni ku voneki ku luza vutomi ka vanhu ku honeteliwa swilo swa ku hambanahambana hi mpfhuka wa hweti a postwa administrativo bya Idla Josina Machel hi lebyi kumekeki na byi pfaleliwile hi mati lani a swi kalaka swi nga kotiki a ku va a vahanyi va huma va kongoma ntsindza wa xifundza kumbe ka mimbangu mimbeni ya xifundzankulu Maputu kusuhi ni Dozimilodi centro ya mindyangu hi leyi mi xanisiweke hikwalaho ka tindhambi a posto administrativo bya Idla Josina Machel lani vanhu vanyingi va veke va humesiwa makaya hikwalaho ka tindhambi leto. A muzengelo wa posto administrativo bya Idla Josina Machel Alberto Mukauki a tlhamuxela leswaku hi ntshwaku ka tindhambi leti a vahangi tiko hi lava va sekelekiki akuva va ta bindzula swakudya.
4: Infact lembe ra Romador que ficou como trauma para algumas pessoas, mas estamos a superar, já estamos calmos. Toda a ilha esteve aqui nas lojas, desespero total, não tínhamos saída, mas houve uma resposta e os parceiros também deram sua mão, principalmente em insumos agrícolas. Neste momento temos campos que dão alguma vontade da população voltar a trabalhar, porque temos zonas muito verdes, com muita produção. E já começamos até a ter maçaroca desta época, o que significa as pessoas, logo que a água começou a baixar, algumas pessoas entraram no terreno e começaram a trabalhar.
3: Na ku nceka leswo vuzengeli bya mfumo xifundzha xa le ka Manyisa na vaseketeli hi lebyi nga kazi byi landza mintirho ya ku va ku yakisiwa swilo leswi honeteliweke hikwalaho ka tindhambi hikwalaho ka swoswo hi vuzazulwi ku sungula mintirho ya ku va ku yakisiwa a duna lebyi byi sivaka a mati ya nambuwa nkomati ku fambeni ka xitarato lexi xi kongomaka a mugangeni wa Idla Josina Machel.
4: Já foi mobilizado o empreiteiro, hoje mesmo teremos algumas máquinas a chegarem aqui. O financiador desta obra é o Banco Mundial, são obras em todo o distrito. Vai acontecer aqui na ilha, depois daqui da ilha, vai-se a 3 de fevereiro, até vai-se chegar a Munguinho.
3: E mais dito, a Muzangeli, o posto administrativo da Idla Josina Machel, Alberto Mukauki. Loko a canela colaca mintioso e a curva, kuyakisiwa mbangulo wa tiko, mtshako ka tindhambi leti xaniseke ngopfu wa nyingetemo ka tiko.
2: Lana xifundzankulu Gaza mahungu hi ma yamukelaka ma swingata leswaku ka masiku lama taka ku ta sungula a ntirho wa ku va ku tlhawa nyezane eka ntsengo wa 3,000 ya tihomu hikuva ti fikeliwa eka mavabyi ya karbunku ematiko ni sintomatiko eka nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a ntirho wa ku va ku kongomisiwa a tinyezane eka miganga ya ku hambanahambana lomu ku nga ta ve ku tlhawa kona a nyezane hi ntshimatshima ku tiva leswaku a xifundza lexiya xa ximbutsu so hi xin'waka lexi xi nga karhi xi ni tihomu tinyingi ti fuyiwaka eka muganga lowuyana. Murhangeli wa xifundzha xa le ximbutsu loko a le karhi ya vulavulaka okula Radio Mozambique a swingeta leswaku na ku nga se sungula a ntirho lowu ku karhi ku hluteliwa a vafuyi leswaku va kumeka hi ntalo ka mintirho leyi ndzeni ka ku va va ta fikela a swifuyi swa vona eka mavabyi ya tinxakaxaka. Kasilda Banzi a karhi ya swingeta leswaku hambileswi mfumo u nga karhi u fambisa sa ntirho lowu vona tani vafuyi va fanele ku va va navetela a marhengu ya ku va va nyika a tinyezane.

0: kasufuyo swa wona chokuba swi vhikeliwa eka mavabyi ya tixaka xaka ka sildambanzi wa hlamusela
1: na khata ku hi toletela mavatsina tihomu ka ku na vhikela malati wa maxanisa ku tihomu nkambe kombelani wo vafuni tokene va nga yamelekwe nkoma nkukunkwa hi nga ni timale hi kombela to payment va xavise xifuyo xiximwexo va xamirende para to tihomu tawe ti na hanya kwati va swi yemele ku ate vuhosi ni vaka loko va cemela to hina ya karhateka ti hi kombelaka tona ku tshetho hina paneli vimo hina wu khata ku hi thola tipondo ka tihomu hi kombela vothe va ta nguka mawunene muu hina vahina veka va tholaka kona tihomu tawu to va ta tlhola tihomu to tshelele hi lava ku to tshelele ti thola
0: hi marito ya murhangeli wa xifundza xa le ximbutsu ka sildambanzi loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka ntirho wu nga ta sungulaka ku nga li khale ntirho lowu yelanaka ni ku va ku tlhawanyezane eka magidi manharhu ya tihomu ku va ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulo ematiko ni sintomatiko hi karhi hi phokophela ni ta wu paluxi lamahungu Gaza Maputsu na Inyambani lawa ma landzaku mahungu ma karhi ma swingeta leswaku le ka Maputsu xiyenge lexi hlayisaka a misava xi karhi xi teka a ntirho wa ku va ku cuvukiwa nhambi hi ku va ku tsaleteriwa a tindhawu leti kalaka ti nga lundzuvutiwi hi laha swi laveka kakona David Ntimani
2: marito lawa ma humelelisiwile ombirhi lweyi a doropeni ri ka Matsolo ntsindza xifundzankulu Maputsu hi murhangeli wa mintirho ya tavoneleli ra misava ni mahlayisela makwati xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Mariam Josem ku khanguleni ka nhlengeletano yo rhanga ya konselo coordinador ya xiyenge xa nyelaka nhluvuko wa miganga ni matirhiselo manene ya pfinla ra nova
3: neste momento dos trabalhos que estamos a fazer fizemos concretamente em 224 parcelas nessas parcelas trabalhamos numa área de 21.000 hectares desses 21.000 hectares cerca de 8.600 hectares estão em ponto de ociosidade. Aproximadamente, o resto está em ociosidade parcial. Estamos a trabalhar, estamos neste momento em curso. Este é um trabalho permanente nosso. Diariamente, semanalmente, estamos a fazer este levantamento. Após o levantamento, nós vamos coordenar com os ocupantes dessas áreas. Não vamos fazer nenhum trabalho de compulsividade. Vamos coordenar, vamos entrar em conversação para percebermos o que, que está a acontecer. Porque essas áreas pediu-se doate e têm plano de exploração.
2: Inkarno kona Mariam Jose ayengeti kuvula leswaku hi ximisha xifundzankulu Maputsu ku ni tindhawu tinyingi ti kalaka ti nga londzuvutiwi na ku nga ni va mabindzu vo tala lava va ti lavaka tindhawu letiya na ku va va ti tirhisa hi tindlela tinene xileswo ntirho wa ha lowukulu hi ximisha xifundzankulu Maputsu va fanele ku va wu landza nkongometweni wa ku va tindhawu leti ti londzuvutiwa ti va ti hlengela ka ku hluvukisa a xifundzankulu lexi
0: loko hi tlhela a xifundzankulu xa Inyambani mahungu hi ma kumaka ma swingeta leswaku ka nkarhi lowu hi nga ka wona ku karhi ku tlakuka a timhaka ta ugwinyatu mahungu lawa ma taka mpfhukeni na ku ri wa ntirho Orasi Romau
4: a ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sangula ka lembe leki hi kona ku nga va ku ripotiwa a munhu wa makume ni tinharhu timhaka ta ku yelana ni ugwinyatu ku hundza ta khume ni munhu ti nga va ti ripotiwa a lembe gi hundzileko a murhangeli wa ravika ku yelana ni ta hunyiki ka mahungu a ka muti wa ku lwisana ni ugwinyatu lomu ka provhinsi ya Nyambani Serge Peni yena a nga vula leswaku ku kumekile na ku ri ku andlalatiwa tinumber phone leti a vanhu va nga swi kota ku va va fona va ripota timhaka ta ugwinyatu ti vonaka ku ka swikanikiso swa mfumo a ku tseka tinumber phone leti ku kumekile no karhi ku vekiwa swikhalibotana kwa mandhawu yo karhi lomu dorobeni ka Nyambani lomu a vanhu va nga swi kota ku va tsala a mapapilo ya ku

0: Kuleta timhaka ta kugunyata va kuma va ya swi hocometa seyo. Penny hi yena loyi a nga va ya hlamusela kambe leswaku ku na ni ntirho wumahiwakulu migangeni wa hohoteli kasi ku va a vanhu va kumeka na va karhi va huleta timhaka ta ku yelana ni ugunyadu. Khokhomisela ka Sergio Penny a ugunyadu yi kumeka na karhi khelisela ndzhaku a nhluvuko hi ku mahaloko lava va ti nghenisaku ka vubihileki nga va huletiwa.
1: Lava kombela leswaku a yini mahlweni ina kani leswi swi kona swin'wanyana hi fanelaka ku swi vula loko hi vulavula hi timhaka leti ti kumekaka ku vula tsena leswaku epalahayani kumaheka leswiyani hi fanele ku vula ku i siku muni swi ka ku humelela ankama muni hambi loko u nga mutivi u nga gitivi vito ka munhu wa kopelo menji laha xibitali kumbe laha lowini va swi twaku lowa nga ka hatila hi mani endta u hi ta sungula hikwalaho.
0: Sergio Penny wa ka muti wa ku lwisana ugunyadu lomuka provhinsi ya Inyambani.
2: A dropeni la ka Ncencayi a murhangeli wa dropa leli Usman Adam a swi nga ta leswaku swa lisima leswaku a dropa leli li ni xisirhelelo leswaku va li nga ha xanisiwi hi maxaniselo lawa li xanisiweke ha wona ka lembe leli hikwalaka tindhambi. Carlos Matshinye.
3: Usman Adam a vule leswaku ka nkarhi lowu a ka ha laveki ku va ku vulavuliwa hi ku rhurhisa a vanhu edropeni hikusa a doropa leliya li na ku tlula ntlharhi wa madzani lin'we ya switirho swa ta hukosi ku tlula 5,000 wa vatshami ku patsa ni ku va ku nga na ndhawu a ku va ku rhurhisiwa vanhu lawa va kongomikisiwa ku ka ndhawu leyo. Adam a vule marito lawa wa sithatu lweyi loko a vulavula ka nongonoko wa radio Msambiki uchuaka kafe edamanya lowu u dokadokeke hi vupfuxeti la xiantla la diki la ku vhikela a doropa la ka Ncencayi ku va li nga taleliwi hi mati ya tindhambi.
4: Seria un dique partiria da zona do hospital provincial, passaria pelo dique insistente ao longo do rio, que seria na zona da estrada que vai a Schlaulen, depois do mercado Roma, e iríamos elevar o dique insistente e reforçar, que circunda o rio até a zona do Ponela. Então do Ponela iria nascer o dique, iria fechar aquela zona até a zona de Nhamissa. Então temos ali o Angolozano, iríamos meter com portas ali naquele rio, tanto a montante e a jusante. Então, esse seria um dia paz de suportar a cheia.
3: Tendo por acá, Murrangeli, o Adropa, Lacanchanchai. O Lamisi, lá dic, lele, ngakarili, enjiwa, a Adropa, Lacanchanchai. Lita, enjiwa, e, xipimu, xantanotueti, ni tinaf, kampfuka wa ntlhanu wa makilometro ni manharhu nakona loko ntirho lowu se wu helile ku ta sungula wun'wana a nga wa ku pfuxeta a doropa hinkwalo.
2: Mikarhi mi ta topaluxi lamahungu aka swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambani. Vatsali va mahungu va rhambiwa leswaku va landza a minawu ya ta ku tsala mahungu hi laha swi lavekaka ha kona. I mahungu lawa ma taka mpfhukeni ni na kulori wa ntirho Alberto Paulo.
5: I minawu yinharhu yi kumekaka ndzeni ka ntlawa lowu wa ha ku pasisiwaka hi huvo yikulu ya ku boha minawu lomu a tikweni. I nawu lowu i minawu leyi gameke hikuva yi pfumeleliwa yi va yi sayiniwa hi murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo. Namuntlha leswi endlekeke i ku sungula ka mpfalo ku kongoma a ku va ku paluxiwa a minawu leyi. Minawu yi ntima yi byala ku cinca aka matirhelo ya mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu a tikweni. Swin'we ka leswi swi humelelisiwaka hi ku va swoswi ku ni ku sindziseka ka ku swiwubyana swa vupaluxi bya mahungu hi radio hambi ni thelevhizanu swi fanele ku va swi ni a mahungu makulu kumbe minongoloko yinyingi leyi haxiwaka yi ri ya ku lumba a tiko ra Mozambique bindzulo wa lomu atikweni ra Mozambique xipimo xa 0.10%. Mhaka yin'wanyana yi vuyaka hi ku va ku na a pepa leri nga ta tiyisaka a ku va munhu wo karhi ntirho wo karhi a ri mutsali wa mahungu ku va ku kumeka pepa lero nga karhi tirha na ku na mfambo lowu nga ta vaka kona ku ta va ni nxaxameto wa ku tiyisa swa ku ma tshamela muni ma vilelekaka aka mutsali wa mahungu. Na mina swoswi izayiya mutimba iwa Syndicat National di Journalistes, jisimu satiku,

0: kula namuntlha i ntsindzi swi kotenyiwa
1: sweswi hi le ka khambi bya vubisi bya ku ka loko hi fambile tikweni hinkwaswo hi vulavula ni vatsari va mahungu lava hi nga kumbeka ku va hi nyika mavonelo lamayelana ni ku ve ku khandziyisiwa a minawu leyi sweswi minawu leyi tanihi la ni swi tivaka ha kona yi pasisiwile hi huvo ya Assembly of the Republic yi va yi tlha yi paluxiwa hi muzangelinkulu. Leswi hi endlaka swona sweswi i ku va hi tlhela ka vatsali wa mahungu ni swihubyana swin'wanyana swa mfumo ni swa ka swinge swa mfumo a ku va hi twisisa a minawu leyiswaku yi hi komba yini a ku va hi ta kota ku va yi landziwa hi nawu wa kona. Ku ni swinyingi leswi nga kona la ka minawu leyi yi nga leswi faneleke ku swi landziwa hi vatsali wa mahungu kambe ni leswi faneleke swi landziwa hi swihubyana kutani hi kombeliwa leswaku a vatsali wa mahungu tingi va tsala mahungu lawa ma tiyeke mahungu lawa i nga manene mahungu lawa i nga ntiyiso a ku va va kuma ntiyiso va fanele ku va kuma a mpfuletelo kumbe va kuma a ku pfuleka ka swihubyana swa mfumo swihubyana swo ka swi nga swa mfumo ku va swi hlaya mahungu lawa manene.
2: Hi ku vulavula hi yo ntiyiso yeleyo ku ni mhaka leyi chokiwaka hikwalaho ka ku hi nga ka nguva ya michini ya ximanguvana lawa ma internet ma Facebook ku ni ku paluxiwa ka swi voniwa ka ri mahungu kusukela hikwalaho ka ma Facebook lawa kambe vanhu va ku a va tsaliwa mahungu va ri ku ni mavunwa ma humaka laha i ntirho munhu nga endliwaka leswaku ku vonisisiwa mhaka leyi a va tsaliwa mahungu lava va tivekaka na vona va swi kota ku va va rhangela michini
1: leswi swi faneleka ku swi endleka ku va kuxopaxopa swinene leswaku hi mani mutswali wa mahungu sweswi munhu un'wanyana o teka a selulari a tsala a ku mutswali wa mahungu kutani aka ntirho lowu ku tsala mahungu olwa swi kotaka u ni nghena a ku na lexi sefaka a ku na sefo hileswo ke sweswi hi ri ka nkama ku ve hi vulavula hi timhaka leswi xavetaka swaku i xitatutu xa journalist na leswaku i buku leswi fanelaka ku byiveka nxaxameto swaku hi mani nga journalist hi kholwana ka ndzeni ka xitatutu lexi ku ni akodi ku cartera professional yi nga xipasana lexi teka hlaya leswaku impela wena mutswali wa mahungu loko u tshuka u tlula a minawu leyi yi nga kona laha swa kotaka ku va xi susisiwa xipasana lexi ni vo avinyi va tikomponi leti ti nga paluxiwa mahungu ti sindziseka ku vini titirhisa ti thola ntsena lava va kataka va va ni xipasana lexi
2: mamarito ya ximutimba wa syndicate national de journalist va vulavula hi ntirho lowu namuntlha wu sunguleke ku paluxiwa ka minawu yintshwa ya ku kurisa mintirho ya vupaluxi bya mahungu lomu a tikweni.
3: Lada Xifundzankulu Gaza, sekretari d'xitato a karhi ya swingeta leswaku swa lisima a ku va swi voneka lomu ndyangwini ku va ku fikeliwa a ta timhaka ta tihanyi lomu ndyangwini. Ntirho lowu u fanele ku va u landziwa hi wun'wani na wun'wani nakona i ntirho lowu u fanelekaka ku va u landziwa hi xihatla. Jai Mineto a swingeta leswaku murhangeli un'wana na un'wanyana ngopfungopfu vatirheli va xiyenge swa ta mfumo varhangeli va miganga va ta wu khongeli nambe hi xitshungu hi ku tala ka swona xi fanela ku va xi kumeka hi ntalo ka mintirho leyi leswaku ku va ku ni ku cinca ka ta matshamele ku va ku ta vhikeliwa a tihanyi mindyangwini ku banana ka nuna na nsati hambi ku va ku xanisiwa vatsongwana nakona ku vhikeliwa a ku sindzisa vavasati ta masangu ni tihanyi tin'wanyana leti ti humelelaka hikwalaho ka ku va vanhu va vulavuleliwa nambi ku va va tekeliwa swa vona. Jai Mineto a vulavulele mahungu lawa ku fambeni ka nhlengeletano ya ku va ku paluxiwa mayelano ni makungu lawa ma vitaniwaku empondera makungu lawa mayelanaka ni ku va ku londzovutiwa a nkarhi lowu ku hlohlotela ku va lava nga ni timhaka ta vafane leti va ve va mangala eka miminti leyi i yimelaku tata vululami amurhangeli wa xiyenge lexi xa ku kombisa mfumo a ntsindza hi xiyimo xa Xifundzankulu Gaza a swi nga ta leswaku a ku va ku ni tixanisa lomu ndyangwini leswi karhi swi tlherisela endzhaku a nhluvuko wa ndyangu nambe hi nhluvuko wa tiko.
4: Apelamos aos administradores distritais e aos setores responsáveis para que assumam este programa como uma prioridade, assegurando uma coordenação efetiva.

0: loko va movha se ute
1: a ka zwigelo zwinwane va kona va hundu va ulaku va nga ni ukhengele ka maphoyisa swikhoke leswi tolola ku kumeka hi luya anga kuma chitulo loko va tapeta lowu vhumana chitulo se anga zwi ku tshama khwatsi hi yena kumeka ku na khala mazwi yena luyi wo ta koramisiwa lomu ka movha muwani khati omiel anga uli chumu kani lebyisa loko a ta kuma na maphoyisa a chisiwa van'wani va kumeka na va karhi va hlundzuka van'wani va bongabonga a hina ho celwa mimovha ya karhi mas a rivakelwa leswaku a wutumi gaku hi gona girhangileko a ku hundza a ku hatla chikela lomu a yaku kona hina ha tolovela ku hlohletela leswaku loko u hi ni programa yo suka masexi zama ku vhuka matrege maquadro u zama ku phendzula kasi u ta ku yini u ta kufela ku ganya nkama hi ku loko u ta ganya nkama leriweni a movha a hi wa wena a wu ti ka moto xikela hi wona xin'wana xigelo lexi vonaka a va chembeli a te maquadro lomu tipurasa matrege yi kona mimovha mako hina vakheleli va movha hina hi celiwaku ka man'wana hi guma se hi ya xikwini hi ya lava lowu nga laha ndleleni xa ku nga wu hi teka hi nga ha rindzeli lowu nga le bixeni mako bya kumeka swihi swikarato leswo ha swi kombela nguvu ka hina wu hokheni tanto hina wo kala mimovha na hina wa mimovha a hi hlengeleni hi mahanyandza yin'we kasi hi tlhelisela ndzhaku timhanga ta swikarato bya timhango
0: kolomu ka ku ndlulisa nhlayo ya ku ya vanhu lomu movheni ka tshuka koneka leswaku a ka nkamala ku vanana va ya xikolweni or masexi ora ni loko ku chikela xikati xa madozi hi wona a mimovha leyi yi ndlulisaka nhlayo ya vanana lomu ka mixapa a yin'wani ku vhala xivhalo a va vhalanga n'wanana a tshama laha handle o famba basi a ku vhaliwanga nchumu n'wanana hikuva a nga ti nchuma se ku o kokiwa a petiwa lomu vheni hi cobrador hikuva a nga celiwa hi hunti lomu mahaku kasi ku nga oneki u nga tshuka oneka timhangu leti nga to tshuka ku luza vutomi vanana vanyingi kumbe va bayisiwa
1: sempre mabulo ya hina lawo loko hi lomu mapurasa loko hi lomu ka ku tirhisana ni vachembeli hi kombela leswaku va nga hundzisi nhlayo loko hi vulavula hi ku hundzisa ka nhlayo hina hi khedi swaku lava va vanana lava va pasageri para hina vokhe va pasageri a xileletelo hi xisiyaku lexa ku kombela ku va nga ta timovha cini ximahekaku loko va twa swaku maphoyisa ma laha ka nsinya wo karhi ma laha ka ndzuti wo karhi va chikela laha ya kun'wana ka makhati a nhlayo na hi ya yinene un'wana ka makhati u ta vona vanana na va hundza u nga swi tivi ku vana lava wa lomovheni vo pumbi va va byeliwa ku hundzani la ka maphoyisa swi tolovela ku famba swi mahaka phambeni makunu hina ha simama ku yini a ku nyika gonsela leswaku a va chembeli va nga hloti maphoyisa loko hela xitaratweni va nga mahe va vanene loko va wona maphoyisa hambi loko nga hi na maphoyisa va wa mahe va vanene ku hi wugama loko swi ya goheka sempre ma ta xikela maphoyisa ntlangu hi lebyi celeletelo hi tolovela ku cincela loko ndzi chusa ndzi va nga le ku famba ndzi nga vulavulanga timhaka ta byala hi sechile timhaka ta ku sungula na ku vulavula timhaka ta ku tsutsumisa mimovha mintirho ya hina yimaha a ku secha ka vatsutsumisi va mimovha kasi a vhiki legi hi sechile a ku ringana a kinyenchuvintoit wa mimovha a 93 va kun'wile na vatsutsumisa mimovha lava va tsayisiwile va nyikeliwe mimulta kasi a 14 hi lava va nga suseriwa amakarta hi ku ve na vatsutsumisa a ku tlula mpimo ndzi vala ku vulavulanyana kambe hi byala hikusaka ha simama ku vonekela a vanhu va ku nghena switaratwini na va pupiwile mintirho ya hina hi yimahile hi nhlayo ya ku 39 wa masonge ya ku secha a timhaka ta byala laha ku sechiliweku ku ringana 125 wa vachembeli a 5 ni vanharhu va kumilwe na va karhi va chembela mimovha na va pupiwilwe kasi va tsayisilwe a ka ku tsayisiwa loko a 5 wa vona va tekeliwe makarta kasi ku yini va ya nwa byala kasi loko va gama ku nwa byala va tarve va wisa nqondo va ta ta rikuperela makarta yabyi hi leti ndzi nga lava ku kombela ngopfu ku hi vulavula hi tona kambe ta byala kasi hi kombela a vachembeli va wasuki ka timhaka leta ku nwa byala va khoma vulanti
0: hi swona mabyala lawa ma niwa ngopfu hi kumbela aka vhiki kambe wu koho ntirho handle ka ku teka a mapasi a lomu hi vulavula hi lomu mitirhweni kwihi wu koho ntirho mitirho ya maphoyisa kona xitarato mahaku ku a lava niwaku ngopfu mabyala hi vachimbeli va mimovha lava ku teketa vanhu va ya vanhu va ku hambanahambana ni vona va nwa kambe ku ni lava va kumaku luma ama mitirhweni lomu ka tikoponi lava loko ku mbela ka vhiki mun'wana ku chikela kaya a nga se na chikela kaya a chikela ka ndhawu a khoma kopo.

0: huma nghena movini a fambisa movha u kona ntirho lowu mu ma ha ku kota vafowuneli va xitarata lomu aka tikoponi ka siku burisana ni vatirhi
1: a kota ku distrada ja ya nyikanyana mole wona leswaku loko a hi munhu wa ku fambisa bya yena ni movha wakwe ku ni ntsengo lowu avhumetiwa ku nyana ku nwa byala u na kota a nga yeche ma ku loko a hi munhu wa ku pakela vanhu loko a hi munhu wa ku tirha so hi karata ga kona ga wula ku lweyi o tirha hi karata ntawu lowu wa ku tirha hi karata hambi kopo yin'we basi wa betelwa kani lebyi a tolovela ku yina ku va vhuxeta leswaku hi ni swi phicha hi ma-final disimana ku van'wana va vula ku ndzo suka hi le muchadweni ngiwa hi kona nyana loko u ya muchadweni swi leswaku wena wa khoma kopo lava munhu wolako u ya a khoma movha nompfudi u yena u khomele movha ku u ya helitsakweni ma swi koti u ta goha litsako leyi a swi tsakisi ku va ku wa hi le muchadweni wa manyana ma kona a manziko va ku kusuka ka hina laha muchadweni i xichayisile ximani manyana i tibayisile un'wana ka xikari i ha khomolele movha hambi ku luza vutomi zoke leswi a swa ha saseki ntawu ha hlohletela ni ku gondzisa vohle a va chimeliwa mimovha leswaku va va hlomeli a kodi kasi a swi tiva masi loyi wa ku fambisa vanhu loyi a nga muvhi ku ya vhula kodi a tekele ku swi tiva ku a nga n'wi byala hikuva swi tiva yi gondzile leswi le xikolweni ka
0: timhaka leta ku ka vachimbeli va ku va va na tikarata ka tshuka a vhiki nga bela va kumiwile ku kumi va ku kumiwe vachimbeli lava ku va nga na matshamela manene ya ku fambisa mimovha kumbe a byi se na humelela
1: se tlhengana nato masikwana lawa hi ku ve hi laha ra dimosambique hi walaya ku kombela a ku hina vapapayi hi ku hi nga kona lomi tini hi tivaka swa ku leka ya ndzi ni movha a hi tsikeni leswaku ndzi ha gonzisela mufana wa mina a munhu a gondza a movha a xikolweni hi kona ku nga ni malunghelo ya ku gondza movha ntawu loko va hi kona lavayana va nga ndzi ha n'wi nyika movha n'wana wa mina a ya tsutsuma ya ku hi kwihi a movha wa nandziha a n'wana na loko murhuma ku ya bankeni poda ya hundza le bankeni a famba lomu ku famba a chayisana ni vanhu ivyi wa nga laveki kambe ku hi gondzisa a mimovha vana na le kaya a fikeleke hi tsakile hi kuma nanganato timhaka leti loko hi hlola a hi tivi hi ku ta le vhesi yo fambisiwa lomu tindleleni maxi lomu switaratweni ya kala mhaka leyi ya ku tshuka u kumana ni munhu wo kala a nga yena karata a nga swi tivi ku fambisa movha
0: hi swona hi la ku gemeta a mabulo ya hina yi nyamuntlha magezu yo ya ku gumesa kumbe xikoho lexi hi nga rivakelo
1: a magezu yo gumesa xileletelo hi nga la ku xisiya kota tolovelo masiku lawa nguvunguvu ku siku kho hi nyamuntlha hi cile ni hunguva ndza kholwa ku hunguva yi biliwo a tindhawu tinyingi ta provhinsi ya hina yi nyambani hina vachimbeli hi kombeliwa leswaku loko hi lomu switaratweni masiku la ya tihunguva timixulo ta tihunguva nga hi walumeka magezi ya mamedio ka sikulu ya taku ephambeni ya ku wona loko hi tsandza leswo a hi lumekeni ma-emergency ku nga ku tsopetela ka maka movha a magezi lawa hi mani ntamo leswaku loko a ta mungana hi le phambeni kutani hi ndzhaku wa swi kota ku wona ku nga ku ku ni chumu le phambeni loko hi gohekeliwa hi mimovha hi wa kombela leswaku hi zama ku yi thutha hi hlehlisa laha xitaratweni hi ku masiku lawa vhela ya hunguva wa tshuka munhu a ya tigumula laha ka movha wa mun'wana a va nga timhangu hina wa ku khilela mimovha hi kombela leswaku hi hlonipha vutomi ka hina ku hlonipha ka vutomi ka hina ku u ya wu wona movha ku lowu wu tele u ku famba ndzi ta kuma wun'wana ha celwa ha ku yini maxi a hi zameni ku seritara horana ha hele kaya hi nga zami ku seritara hora laha xitaratweni hikusa swa hi vangela timhangu swileletelo ndzi nga lava ku navela ku swi siya hi vito ka department ya transit
0: hi swona hi bongile muyingiseti hi lavo gameta hi laha a mabulo ya hina ka longoloko mafambela lomu xitaratweni a nyamuntlha hi ve hi bulisana na bava Diocletian Matsimbi loyi a nga hi hlamusela kumbe a nga hi nyikaka tsakanyo wa vhiki nga bela leswi nga fambisa swona ngicile.

Aela ukumbele shivutiso shakiluwa Rafaele shimwe na mavuncha ngo yolovela yini itsika ku randzana na hina vukunene vutisisa xishosho swa kwa yini nga lonzo voti nkarhi lowu wutsongo hi nga na wona exikarhi ka misava leyi ku va hi randzana ku va hi kombisa vuvun'we ku va hi kombisa

0: maisetokorantsi ka xifundzankulu-ga samaputi na nyimbani ya milosa hi kumekaka nkarhi wa tawukulu lanaka lisiku namuntlha hi nga ta vulavulaka hikwalaho ka swiendlamindlekisi swi nga karhi swi voneka hi swiyimo swa xifundzankulu-ga xi ri na ka tinghozi ta switrato na ti le karhi ti khumba hi ntshimatshima a vachayeli va swithuthuthu lava endlaku moto taxi. Mhaka leyi ya nkoka eka nokonoko wa hina wa namuntlha wa tawukulu nokonoko lowu bindzuliwa ku tlhela ta kombisiwa hi Alfred Muyaka ka muchini ku na marabudu ya ximbirana lexi mi swivala vuyingiseri lebyinene ku nga le khale hi ta engelata mitirho ya hina ya ukuli. Hitana levuleka ya kona na kulori muyingiseti loko hi ya ndlala nokonoko wena wa tawukulu hi ta vulavula hikwalaho ka xikarhati lexi nga karhi xi voneka lana a xifundzankulu-ga ngopfungopfu eka madoropa ya ka Ncencayi, doropa lale a ka Xokwe, xidoropani xa ka Masia ku fana ni xifundza xa Limpopo ni swifundza swa Gijani, Ximbutsu ni ka Mapayi. Lana ka masiku leyi nga ka wona ku voneka ku ku tala ka swithuthuthu na swi le karhi swi endla a ntirho wa ntleketlo. A xivangelo hikwalaho ka ku a vatleketli lava hi lava va nga karhi va tleketla lava nga na switifiketi swa ku va va tleketla ha swona, nakona a swithuthuthu leswi va nga na swona a swi na mapasi. Leswi swi karhi swi maha nakona leswaku ku karhi ku humeoneka tinghozi ta ku tala leti ti gamaka hi ku va ku lusa a vutomi ra vanhu. Hi nga ha vulavula hi vhiki leri ri hundzeke kumbe sonto leyi yi hundzeke lana a xifundzankulu-ga ku luzile a vanhu vanharhu lava le karhi va kumeka ka xithuthu xi lexin'we nghozi leyi vonekeke a xifundzeni xa le Limpopo. Hi leti ti maheke leswaku a xiwubyani Inatru maphorisa ya xitarato va ve va kumeka namuntlha a xifundzeni xa le Limpopo na va le karhi va dyondzisa a vachayeli va swithuthuthu leswi ku va va ve va fambisa khwatsi swithuthuthu ku va ku ta vhikeliwa a tinghozi. Nkarhi wa kona hi twile a murhangeli wa Inatru a nga xiwubyani xi xi hanyela ku ta mafambele lana a xifundzankulu-ga Alfeu Makaringi na a le karhi a veka a ntsatsiyuka lava va nga karhi va fambisa a swithuthuthu.
1: A xa ku sungula ra hi hlonipha ntirho wa hina tenke hi cuka matshamele ya hina. A swithuthuthu leswi hi nga na swona swi ni mapasi, a swi na mapasi swona. Hi yo hi ya xava swithuthuthu hi swi teka hi swi veka ndleleni hi sungula ntirho wa wo tleketla vanhu. Hina hi fambisaka swithuthuthu leswi a hi ni mapasi ya ku fambisa. Hi yo hi teka swithuthuthu swa ku kala timfanelo na hina a hi na timfanelo hi ya hi ya nghena ndleleni hi fambisa vanhu a ntirho wa lisima swinene hi wu tirhaka. Entawni loko hina hi nga na timfanelo a hi dyondzanga a minawu ya xitarata a swifanekiso leswi nga swi nga switiratwini a hi swi tivi ma swi va swifanekiso a masinali a hi swi tivi. Loko u xi vona leyo u vona homu kumbe u vona swa ku homu leyi ya le ka ka mina kumbe ya vizinyo a wu swi tivi. Loko u vona a ximunhwani xi nga ni ka dere ni xi tlulelaku xitrato u leswo swa xikola lexiya xa phakati leyi a centro de formação hikusa a wu swi dyondzanga a wu na wutlharhi hila swona a hi ku hi nga na wutlharhi hila swona laha hi vona ku homu yo silerara hi ku i homu leyi ya le ka va nga yi tisa lawa hinkwanu laha ku hundza tihomu nkarhi wihi na wihi se hikolawo hi nawu a loyi a tleketaku vanhu ti nga ni timfanelo ta ku tleketla vanhu. A movha u tleketlaku vanhu ti ngu ni maphepha ya wona u tlhela u ni maseguro u tlhela u ni xipensawu ya tiva mhaka leyo hinkwaswo leswi lava u va swa ku a ntirho lowu hi wu endlaku ti ngu hi wu endla phakati ka timfanelo na hi navu ti ngu hi enca makarta ma swi twisisa. A loko hi endle makarta hi ta swi tiva swa ku munhu wa ku tleketla a fanele ku a gqokisa ku yini para ya tleketla vanhu ngopfungopfu va ku famba hi swithuthuthu va ku fana na yini hi ta swi tiva swa ku hi fanele ku gqokisa ku yini hi ta swi tiva swa ku hi fanele ku yini makoleti ni makoleti ku tala ka hina laha maji hi vona van'wana va gqoke swikatawu va ku koma mali tiva khafa la xithuthuthu loko fambeni a khafa.

0: mani a hi wehe lokuxiwa hi wehe khavha la kona a hi wehe wa ku sungula ku fika a wu fikaku hansi endhawini loko luwa ku sungula u fikaku hansi na wu gqokise leswi hi nga gqokisa swona swi ta ma hisa ku yini holi mala swona hikusa mabanchi lawa hi nga gqoka a ma fambelani ntirho lowu hi fambaku hi wona ni lomu ka mavoko lomu tange hi gqoke swiyandla leswaku loko hi yiwa nambe hi khwayiwa hi likatrawulikatrawuli khwaya swiyandla lexiya ku lava nge hi gqoke jesi na ku tiyela leswaku nambe loko u wa u nga kume ku vavisiwe ngopfu hi vona van'wanyana a va na swifambo lawa maji va chayele va swithuthuthu a xinela li retemuke hi patsa nenge wa ku badla hi patsa a wu thulu ni xinelo i ntswini swi mahekaku lana i madaka swona a ma retemuke madaka a leswi ni nga gqoka xikitawu ni tlhela ni pakela munhu loyi a nga se ndzhawu ka misi nembe ro lona ni chelanga hi ni badi la ku a loyi a tshamaku ndzhaku a moya wu ba wena leka ku amavoku ma teyiphe a wu chelanga rolona a moya wu ba wena u tlhela wu ba ni pasajeri la wena leyi ni nga se ndzhaku se ya ni rirhandzu ni laha hi va tleketlaku tani tenge hi gqoka mabanchi ya ku leha ya ku hi ti fikela vutomi xa ku sungula a loko hi fikile laha hi vone swithuthuthu swa swinyingi swi nga tshama le handle leyo maxi ku tala ka swona swi na makapaseti vo mutsimba ku gqoka makapaseti a maphoyisa la Limpopo ma li fambisani swoleswo kumbe mo pakela maphoyisa se ma ku ha swi tshamisekile leswi bodi hi nga gqoki makapaseti tenge hi gqoka makapaseti a loko u wa hi xithuthuthu u nga na kapaseti lexiya ku hansi ncini loko ni kapaseti a hi ku gqoka kapaseti ntsena ku lava ngu li fasa a kapaseti leswaku loko ni wa nambe hi loko wa a nhloko ku gengirigengirigengiri a kapaseti li nga ku tlimbi hikusa bodi loku dlaya phela loko u nga li fasanga ma swi twisisa ku lava nge ti vonela a xa ku landza i majuvana hi tsutsuma swinene tsutsuma hi ntama hi cuvuku swa ku ku ni hunguva a matshamela xitirati hi waha hi ko ku n'wina mu nghena hinkwako se hi kumeka hi tsutsuma hi ntamu hi tsutsumela yini se wo vitiwe hi foni pura wa teka munhu a hi foni li mi vitaku mi tlhela futhi mi khuluma hi mafoni na mi tsutsuma na ku u pakele munhu se ndzhaku se nompode maha leswo hi tsutsuma ku ni hunguva hi tsutsuma ku ni mpfula hi tsutsuma xitirati swi ni swi khele ku lwa ngo xixima minawu ya xitirati nembe leswi eka hi nga yi dyondzanga hikusa loko hi nga yi xiximi hi ta kontinuara hi luza wutomi a swona xa ku landzela tenge hi cuka swithuthu a matshamela swithuthu swa hina swi le ka matshamelo manane hinkwaswo a machina ma tsemeka leyo loko u pfuka ni mixo wa swicuvuka swa ku xi le ka matshamelo manene ntangu ku lwa ngu hi swicuvuka swa ku xi le ka matshamelo manene pura hi ta tleketla vanhu mabukela televizawu a mi wu kumi nkama ne hi mafoni a mi swi voni a swoswi ka maxapa ya va fenyisa va motorista ni va kobradori a misisi ni magokela ma hi tiva mhaka leyo ntawu swo hi ta xaya xifenyo hi ta hi ta tshama leya ebotokina leyo loyi a ka nga fenyanga hi ta mi fenya ntawu munhu lweyi a tirhaku tenka nembe wo hakela semetikaxi hakela ka xitalo a swo swi ta hakelisa ku yini imposto swoswi u nga na timfanelo ma hakela mi imposto n'wini a ma hakela swona a mfumo a wa swi tivi swa ku ma tirha a swoswi a wo khuluma na n'wi mfumo ntsena a vo bula a yo bulisana swoswi swoswi yo bula hi bula hi bula yo ka hi tilungiseleni a hi tilungiseleni maxi ku ta fika nkama mfumo ku a swoswi loyi a ka a nga na timfanelo a nga ya endla ntirho lowu
1: nakona hi twile Luigi Xibulaxo. Luigi Xibulaxo a karhi ya kumeka ka xirilirhavi la ta maphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, maphorisa ya xitanatu, na a li karhi ya kumeka ka xiyenge lexi xiyelanaka ni ku va ku ni vuhlohloteli la ku fikala a tinghuze lomu aswitarateni. Nenawu a ve a kombisa leswi swi lavekaku eka vachayeli va swithuthuthu na va li karhi va endla a ntirho wa ntleketlo lana axifundzankulu Gaza.
2: N'wina mi fambaku swithuthuthu a xithuthu mi fambisa kwini hakwini a xitaratwini ku famba yini yini ni ku famba movha ku famba xithuthuthu famba vanhu famba mabasikeli ni tihomu ni timbongolo timbuti maxi hina hi fambaku hi swithuthuthu se va balela ku laveka yini xa ku sungula ku laveka yini a karhi hina loko hi switiya swaku a hi nalo karta a xa xinene a hi ku hi ximama a hi ku ximama minawu laya mi fambelaku kona n'we mitlaku mi pakela yini n'we mi pakela yini mulava yani mu nga va susela vanhu va ku famba hi mimovha va tsaka n'wina mu famba lula a mfumo wa swi vona swaku ku ni problema la impriku n'wina mi vona swaku laha swa dara ku hi tirha endlisaka ka hina a mfumo ku ha komo va famba hi kutsongotsongo wa pfula xipasi wu mi tsatsiya epa fambela mi susa makarta n'wexi a mi lova ku susa makarta i a mi lova ku ximama nawu lowo a mo brigara mfumo mesmo wa ku enca wu teka hi nhonga se wu sungula wu kwapela.

0: autumila hina male itswaliwile hi kuma ita tlhele famba hi siya kambe autumila hina I loko ingali ranzi litahandla litsemeka hi maka kulava male hi xihandla ai endleni leswaku itwisisa anawu wa mfumo wa hina leswi u hidzisaka swona ndzeni ka ku hingasi vana tifanelo va ha kumbikisa lirhandzu eka hina leswaku ya mahlweni na ku tirha para vutomi la hina lita kota ku famba se loko hi nga va ingisi loko va gama ku hi dyondzisa hi ku a leswi va nga famba va fambile a vutomi la hina lita koma a hi endleni leswaku hi yingisa a milawu hinkwayo leyi va hi dyondzisaka yona a hi tshikeni hi nga pumbeni a hi tshikeni ku pakela doji wa vanhu ka xithuthuthu na hi nga na permisawu ya swona a hi tshikeni ku tsutsumisa xithuthuthu ndleleni ndikwalikeri manera a hi tshikeni ku boma drampa a hi tshikeni ku ka hi nga kontrolari lomu ka maintrokamento para hi ta kota ku hi vhita ra ama-accident ni ta hlaya leswaku loko hi swi twile xikwembu xi hi pfuneni xi hi katekisa ndzeni ka mitirho ya hina hinkwayo xi katekisa na tihosi ta hina
1: mina Ernest Domingos Ndeve Ndeve xi khensile swinene a ku a mfumo wu swi kotile xikan'we ni JM ku hi tlhanganisa hina majove leswaku hi ta kota ku hi tilulamisela ka ntirho wa hina lowu hi nga wu sungula kumbe lowu hi wu tirhaka wa swithuthuthu entawu ku ni a pontu leyi nga vulavuliwa ku vulavula i tipontu timbirhi majingini yo persevera ntamu yin'we porque na verdade swithuthuthu swa hina swin'wanyana a wu a metade swi legali maje swin'wana a swi legali entawu a ni la ku kombela ngopfu swa ku hi nga kuma a facilitação ku fana ni leswi swi nga mahisiwa swi ta mahisiwaku hi swona ka makarata di condução swa ku hi ta kota ku na hina hi kuma a ku rejistara swithuthuthu swa ku tala swi tejiwa na entawu hina hi ta xava haleni u ka lava swi take jiwa entawu na vona va va na madokumente swona na hina hi na madokumente swona hi va na swona ntsena ku hi lava swithuthuthu ku hi ta tirha ene hi rhandza swo swa swi take hale ku swo swi nga ni makapasitadi ya manene entawu a ni kombela ngopfu ka parti lolela ku hi ta kuma facilitasango kuza a hi na maresibu ya xitolo na hi na dokumente leyin'we la ku bala swa ku a swithuthuthu leswiyana swa hi pertensera majina swona entawu era
2: mina Sam Junior Zita ni la u ta hlaya leswi a timhaka ta ma-accident ma kawuzelelaka hi swithuthuthu hayi hina ntsena hi ni va mimovha mina ni n'woko wa ku hlungula hi serinika i ni jaja dixikhumbani a tixayixayi mina ta kamba ya ku a lava mala a ni mi nyike mali kumbe ni nge ku nyiki mali na ni nga yi tiya swa ku mala yini hina se tsutsumatsutsuma ndleleni hi mhaka ku hina va hi caca a serinika ya hi caca mi xipasado ankajwini alax senaku a ku ni a velocidade i ni nyimisile mina na ni vuyetrexdifirera dzoyitora a loko ni nyimisile mo fika ku karadikonisaunik a ni na lowa no tipreparara a ku tipreparara swa ku yini ku u ndra zam porque wo swi tivi hina hi ni veni rona ni administrador va dya swa ku tingelisa amadokumento ni makarta dikonisaun a yo hlaya swa ku mile swa ni nge ndhawu fala ku moma no mina ni na mali entyangu hi ku chava ka hina sempe loko hi va vona hi ta tsutsuma porque a va tiva ta yi kawuka va lo ta yivela ku ni kolega wa hina nga tshama leyo va mi teke mali ya 4 million va mbowa tingomondo ende xivitiso xa mi swa ku loko va mbowa tingomondo a yo dlaya a yo yiva porque a yi xi tivi xihona xa ku loko u fika ku nyimisa ku lava dokumente va ku bowa tingomondo va ku tekela mali ya 4 million ima tengelega zara swithuthuthu maxi va ya tlhe va yi tekela mali i pari yi kuma kwi mali yin'wanyana porque vona u kuma mali ku va ni xavela xithuthuthu va ni nyika kwi lexi tenge ni kuma mali ni tirha mali pa ni tirhungise xithuthuthu maxi loko va yi kuma hina va yi tekela mali va tlhe va yi bowa tingomondo i minchumu wa kuleyo hina a ya tolerari a yo swi tsandza hina swa ku loko u fika va hi khoma hi nga
3: kurasa nkani hi mhaka ya mambalelo cashtown de segurança civil hina como mototaxista hi vanhu va ku às vezes a hi na nkama wa ku tirha kwalingeri nkama hi le ku tirheni tanihi swa ku fana ni leswi nga humelela a kolega wa hina lowalo ku fakisera a teka vanhu va ku a va huma hi ntirhweni leswi valaka swa ku yini a hi na nkama wa ku tirha ntawu a xikombelo xa hina i segurasa porque hi ve hi ni incident ya kolega wa hina nga fakisera major de passado ya ku a nga dlayiwa na ku la ku yiveliwa i minchumu ya kuleyo yi kombela

22 horas e 51 minutos já vemos a escolora Alfredo Muyangalanga Tlalavu e Amfukeno Mingiseto a Curanzeca na etisele nongonoko reportagem lá kunene tsemba kalishwaku nongonoko lo usi jonzo ikulu makalela baka kwehleketwa ngopfu swinene hi vachayeli va mimova vachayeli va swithuthuthu nga vula swaku eka hinkweri kumeka kana hi famba la xitaratwini swa hindwa kuva hi khomana hi mandla hi ehleketisana ni makale ya mafambela manene xitaratwini kasi hi ta hungula a ku dibeka ka tingati hi ta hungula a ku rila ni ku xaniseka eka mindyangu yinyingi leyi hi makhambi manyingi salaka nkangaleni salaka yi nga ha na varhandziwa va yona hikwalaka timango ta mimovha.

0: Natu timhaka ta ku yelana no gunyadu ku hundza ta 14 ti nga va ti rhipotiwa a lembe ki hundzeleko. Murhangeli wa ravika ku yelana ni ta hunyiki ka mahungu aka muti wa ku lwisana no gunyadu lomu ka provhinsi ya Nyampane Serge Peni, yena a nga vula leswaku ku kumekile na ku ri ku andlalatiwa ti-number phone leti a vanhu va nga swi kota ku va fona va report-a timhaka ta ugunyadu ti vonaka ku ka swikanekiso swa mfumo.
1: Lana xifundzankulu Gaza mahungu hi taka na wona ma swungeta leswaku ku hunguka le khale ku ta sungula xifundzeni xa le Ximbutsu a ntirho wa ku va wu tlhela wa anyezani eka ntsengo wa 13 ya magidi ya tihomu. I ntirho lowu u yelanaka ni ku va tihomu ti vhikeliwa eka mavabyi ya karbunkulu ematiku ni sintomatiku. Mahungu lawa ma byeliwa a Radio Mozambique hi murhangeli wa xifundza xa le Ximbutsu ka Silda Banzi, loyi a xungetaka leswaku i nkongometo wa ku va ku fambisiwa a ntirho lowu ku vhikeliwa leswaku ku nga tlakuki a mavabyi lawa ma mahaka leswaku tihomu ti fa ni ku va ti nga yantsi hi laha swi lavekaka ha kona. Na swilixitano murhangeli wa xifundza xa le Ximbutsu a karhi ya tsatsiya a vafuwi leswaku va nga nyimeli a mfumo ku va u endla mintirho ya ku fana ni leyi ha voce va fanele ku va ti xavela a mimirhi leswaku va va ta ve va ti tirhisa eka ku va va vhikela a vutomi la swifuwo swa vona. Murhangeli wa dropa la ka ncencai hi loyi a swungetaka leswaku swa lisima leswaku ku nga yakiwa a xisirhelelo xo sisa ngopfu swinene ku vhikela leswaku dropa la ka ncencai ri xanisiwa hi ndlela leyi xanisiweke ha yona hikwalaho ka tindhambi ti vonekeke ka lembe leli. Carlos Matshinye.
2: Usmani Adam a vule leswaku nkarhi lowu a ka ha laveki ku va ku vulavuliwa hi ku rhurhisa a vanhu edorobeni hikusa a dropa leliya li na ku tlula a ntharhu madzani lin'we ya switirho swa ta hukosi ku tlula 5,000 wa vatshami ku patsa ni ku va ku nga na ndhawu a ku va ku rhurhisiwa vanhu lawa va kongomikisiwa ku ka ndhawu leyo. Adam a vule marito lawa wa sithatu lweyi loko a vulavula ka nongonoko wa Radio Mozambique u chuwaka kafe edamanya lowu u dokadokeke hi vupfuxeti la xihantla la diki la ku vhikela a dropa la ka ncencai ku va li nga taleliwi hi mati ya tindhambi.
1: Hi kolaka mahungu lawa na ku lori miyingiseti hi veka mugoqo eka mahungu lawa ma kongomaka swifundzankulu Gaza, Maputo na Inyambane. Lipelile.

0: Moyingiseti wa ku rhandzeka a ve hi ndlela leyi hi ku fikiseleke nongonoko Ultimo Journal ave hi ntirhisano na Antena National hi le mawaku loko nongonoko wu fikile hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi ndlela leyi gemeta musika mitirho ya vuhaxi leyi hi tameleke hi nkarhi wa 18:55 hi nkarhi wa 21:10 ive hi tlhavinyeta michini ka xitiko xa Dzonga. Ku va Elisabela ri mina Nyantumbu tshembisa ku vuya mundzuku loko mintirho yi tlhela yi hi rhamba a tikweni la Mosambiki hi le ka 0 hora.
1: Rádio Moçambique